0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran.

0: Capsule adunay herbal support para sa mga kidney wellness o UTI recovery. Suway sab ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang kapeng herbal o organic nga makatabang sa abdik nga adlaw. Para sa lawas nga mas ligon, Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
1: Albino Garaw, Rizzi. Pastor Albino Garaw. Ang ganang, na ako yung diabetic ba? Ingon ba nila stage sa dalang akong diabetic ko niya? Uric acid ko niya. Ang akong banana mula o mahal na bitaw. Mga ito nga, nakatutok ko sa radio. Kanang mga kundiin na ko sa radio. Mga ito nga, ako hindi sila yan. Kay mga minut man.
2: Wow.
1: Atin ko ba? Ako yung nasinati, tinuod niya, magpanay mong lawas, mula o niya, wala nito nga akong uric acid, akong high blood na normal.
2: Wala na ka malipong?
1: Nagatumapong, katong akong lipong-lipong sa una, mula nawala to. Ang ako lang na ika-sold kayo sa mga nagpaminaw karon, na akong kamuna, ibibati, sama sa akong ibibati kanya to. So, sulayin so, niyo ang pito-pito product. Huwag ang pito-pito nga kopi kahit pinahagin niya na huwag sa tabang inyubin mo sinata yung alibyo. So ako sa bibig kabuhi na testimonyo kay mga magiging akong nabatulan ka ron. Masalamat ko sa pito-pito nga product nga o saning nga ginamit sa Ginoo nga nakatabang sa bisag mo sa taas-aas nga panahon sa kong malatihan. Kung galay mo ng Ginoo, walang katapusan.
3: Si Bonbon, sir.
2: Bonbon, tagaas sa mga Bon.
3: Nakalektibo sa
2: tabato. Ah, nabasa na ko imuhang text nga nakagamit na ka o nakainom na kagpito-pito capsule. Unsa may gibati din mo, sir?
3: Injury akong spinal.
2: Ah, injury ang imong spinal?
3: Oo, katapos lang akong pag-ihi. Kwan, trouble. Gagmay nga si ikong ihi. Pero karon medyo damo na ako ng kwan. Medyo namin na akong pag-ihi.
2: Pila ka adlaw si man na buwan imong pag-antos sa nang imuhang dili maayong pag-ihi?
3: At tinuig na sir, sa mga tatlo na katuig.
2: Uy, tatlo katuig na?
3: Oo, nag-opera ako sir, dugay na.
2: Niagi na po kag operasyon?
3: Oo, kuan. O sa likod sir, kag sa akong nga kuan, may naipatudri sa akong tanto.
2: Ah, okay.
3: Medyo kuan na, medyo ano na, medyo normal na.
2: Normal na.
3: Baka sila sa ano, kung na sila palitian, palitin sila sa ano, 6-pito capsule.

0: kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo!

inyong adlaw, kanatong tanan, magkasalingan. Welcome dito sa ito ang paraguban ng programang inyong ginatangan. Imong kalingawan, orasan, background, kining atong tulubanon. Ang tulubanong gulong ng palad, kauban si DJ Uniok ng Bayan. Kumusta kabuntanan, mga igsoon? Taliwala mga palangga sa dili maayong timpos panahon. Madag-umon, mainday-inday nga uwan. O bisan pa man sa kabisi nato mga palangga sa trabahoon.

sa panimalay opisina o kaumahan. Unsa man ang imong gikabisihan karon, apan namati gihapon kamo nining atong tulumanon. Kumusta madlang people? Luzon, Visayas, ug Mindanao. Labi na po mga higala sa atong mga solid listeners. Solid listeners sa atong mga kagilaan from Bohol, Camiguin Island, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental.

niining bulan sa Agosto. Og siyempre uban na diha ang mga pagsulay o kalipay. Atong iampo mga higala nga kining bulan sa Agosto puno ta sa pagsadya o pagdayeg mga palangga. Kung puno man ta o kini ang pagsulay atong bulan sa Hulyo, atong paningkamutan nga niining bulan sa Agosto puno putas kalipay. Salamat July. Ayon. Medyo damo-damo gin ato pagsulay. So atong paningkamutan this month, makasugakod ta, makarecover ta, og makamove on ta sa nakalabay nga buwan. Wa man ko makahibaw on sa inyong mga pagsulay ato nakalabay nga mga buwan, apan ako na lang masulti sa inyong tanan, laban lang tang tanan. Bahala, wa tay kalaban. Laban lang tang tanan. No choice, laban lang gihapon tang tanan. Okay, mga palangga. Loud na loud ang atuang tulumanon sa managlahing mga hook up FM station. Asa ka man nga sibihanan nga naminaw aning atong tulumanon, maayong adlaw si inyong tanan. Ni ana usab ang inyong magdadrama, ang inyong magtatambag, tigpakatawa, tigpahiyom, DJ Uniok ng Bayan. Walilaing tiguang og tingog sa radyo, pero sa personal, batanon pagbaruag. Hotline po natin mga kaibigan, 0955-399-0269. Again, 0955-399-0269. Mauna mga palangga ang atong hotline. Boy do, padayon ta dire sa tuang tulumanon. Dejo unyok, pwede kantahan. Kantahan ko nimo kay birthday na ko karon. Ayo lang ng birthday song kanang unsa nga kanta. Michelle Tantan de ini naminaw. Adres sa Tagbilaran City, Bohol. Og sa ko ang friends nga si Izal. Og si Husky. Nga naminaw po si mong program DJ Unyok. While nagkaon og mangel. Charot ha. Uy, happy birthday ni mo di ha. May pangalan ni mo uy. May pangalan ni mo. Last number 221. Kantahan na lang kaguan kining. Kung naakay love life,

0: Kana banga kanta? Ah, kana banga kanta? Or unsa pa man nga kanta?
1: Ayoy!
0: Kadtong alam mo ang ganda mo pala.
1: Ayoy!
0: Pag tumawa ang cute mo pa.
1: Ayoy!
0: Ano na tayo magkanta? Ay, kibasin ang tiki mga palangka, ha?
1: Ay.
0: Ingon nga.
1: Ay.
0: Ingon ng uban. DJ, ganong wa man ka nagkuan, nag-appel o boxing.
1: Ayoy!
0: Abi ninyo, boxingero yung ko sa una. Sultihan lang tamo. Pero ni-resign ko. Kaya pagsakan ako may galag ring, mura magniuntol akong kabuhi.
1: Ay, ay, ay, ay.

Only ang akong coach, mga palangga, nagdadara magtirmos kay PM nung kong ininitubig. Wa pagani ko masumbagan sa kalaban, gikabuhi nako, ginervyos nako. Ah, hinoon sa bagay, nagdadaman po hinoon kong pito-pito. Bagsidor na to, purbida. Oy, sa atong mga igsoon nga mga farmers, maayong pagpaminaw sa inong tanan diha. Ako, relate jud ko aning magtrabaho sa farm ba. Kay kaniadto usa mapunta ka small farmers, no? Atay balanghoyan sa una. Naapod til ka maisan sa una, kay kung papa sa una naa may farm. Walang to bukid kayo nga area, kana bang kalasangan ba, kaila mo kalasangan? Lasangan? O kana bang bakilid kayo ba? O pang-pang kayo ang uma. O mo niya, uma na mo sa una. Tanumig mais, tanumig lagot mo. So relate to kung anong mga farmers ba? Wala mga mag-uuma. Kaya nga kung papa, mag-uuma mampun sa una mga palangga. So, kanapong magtrabaho mga palangga diha sa kahumayan, magtrabaho mahigalas kini ang katubhanan, kamaisan, ako na yun na nagiantanan. Atong medyo batanoon pa, kaya pa kinato mga palangga mubuwad og init. Kabantay mo kanang mamasok ta o kanang basok, agian ako na oy. Sa una, ang inadlawan pa sa una mga palangga, 90 pesos. Ako naapsan nga inadlaw sa una, 90. Hanton na himong usa ka gatos, hanton na himong 120, hanton na himong 140, 150. 150 ra ko taman. Sa una. Dayon, kana bitong mamasok bang? Miingom na nang leadman nga. Oh, baid, baid. Aw, malipay gud ning taong ko mga palangga og ting baid na kay maka-relax ka. Samot na miingon ang leadman nga. Oh, snack na, snack na. Ang mangutang nag-snack. Wa may libre sa una. Aw, libre ra sa una kanang magpugas og mais, mag-harvest og humay, mora na libre nga paniudto o snack. Pero kaning mamasok ka, magdala man na og kini ang snack ang leadman pero pautang. Kada Sabado ang sweldo, deduct dayon sa sweldo. Nga pila ra inadlawan sa una, 140. 120. Kuan pa snack mga higala gikan sa Lunes padulong Sabado. Gamay na lay bilin nimo. Og makadawat ka og sweldo sa unang panahon, murag paminaw nimo dako na kayo na kwarta. Pero karon mga palangga, di na good enough ng 150 oy 140 ang inadlawan. Ang inadlawan karon sa mga trabahante karon, nasa tubuhan, namamasok, 350 na. So, medyo arang-arang na. No, 350. So, hindi good lalim. Hindi good lalim. May gala mo trabaho des initan mo na nga proud ko sa atong mga inahan. Proud ko sa atong mga ginikanan nga nanarbaho sa init aron nga mapaeskwela ang ilang mga kabataan. Proud kaayo ko sa inyong mga ginikanan. Muna kamo mga anak, suportahi inyong ginikanan, higugma ang inyong ginikanan, o paningkamot yung eskwela aron matabangan ninyo inyong ginikanan. Kay dili lalim yun mo paeskwela. Dili lalim yun mga palangga ang magpaeskwela. Muna relate yun ako mga palangga sa dihang maminjo na gugka. Unsa gyud ay kalisod mga palangga na ay estudyante. Okay! Nagharabay gyud sa mga batan-on karon nga nagapaminaw. O kana lang sa nga advice ni Didyo Onyok. Mahala, higugmaa ang inyong pamilya. Makasabaan man mo, pero pagmamahalian. Pagmamahalian ni mama at ni papa, kanang mga advice nila o mga pangasaba nila, kay love kanila. Diba? So, makasabaan man ta usahay, ayaw mo pagdumot sa inyong ginikanan. Na maabot ragihapon ang panahon, dili ra ka permaminting batanon. Maabot jug ka puhon nga maminyo ka og magkaanak ka. Mahimo ka mama na pod og papa. Marilit nimo unsa ang pagkaginikanan.
Okay, Derita. Wara naman, naghugot naman taan niyo. Proud parents cute, di ba? Derita, sa atong mga tubag sa tigmo, mga palangga, partindaghana na ni sa atong mga mensahe. Derita, touchscreen pa ni ako si Pisir. Manawag jud ko ni mo ba? Parang makita ni mo mga tao diris balay. On sa kalingaw nila na minaw sa imong programa. Kipad lang ako as sipi. Sige lang, basin makakaplag di ay taog palit sipi. Importante maayo atong lawas. Basta makapito-pito tawa. Salamat kain mo diha. Kinsa ganit ni si... si Luciano Corsiga taga Monte Vista Davao de Oro. Salamat kay nimo diha. Salamat kayo ha. User ni sa tong produktong pito-pito. Sige lang sir kay basin di ay sunod raffle na to ikanopod ang makadaog. May action raman yung pangloon ako. Wa ko na siya ma-appeal mga galas raffle. Sa mga daghan mo ko nakapil good. Na gidungan na to. Kuha na to. Gi-appeal na to ang Eastern Visayas ng mga users ha. Ako ang tubag sa tigmo ni mo Kuya Onyo kay taong gimino. Naglakaw siya grabing dagana niya. Kemurag nay nagsunod-sunod dili niya makita. Naggako siya sa kahoy kay grabe niya ang hadluka. Apan dili niya maistorya ang kahoy kay gimino man siya. Ako si Luciano Corsiga taga Davao de Oro. Salamat sa pagbasa di Joe Onyo. Daghan mi na minaw sa mong programa. Nga pasiaw o sa imong drama nga makapahilak. Malingaw jud mi diri sa among barangay Tapia Proxais Monte Vista Davao de Oro. Gikan ni Luciano Corsiga. Salamat ka ayo. Kanahan gi ko basta ingon ani ang mga text bitaw no. Malipayon kaayo mga igala kung adlaw basta makabasa ko og mga text nga makapadasig. Salamat kay ninyo diha. Hinao di gud mo magbag-o kay di gud ko magbag-o para ninyo. Mas paningkamutan pa hinuon nako mga palangga aron magmalipayon mo. Direta. Okay, and hi DJ Nok, may buntag nimo maayo unta og mabasahan ko nimo DJ Oy. Sa imong tigmo ming text ko nimo. Gani ako man ni DJ ganahan jud ko nimo maminaw sa radyo sa imong mga programs. Ba. Kay nindot kaayo kang mutambag sakto jud kaayo ang imong mga tambag. Buotan kaayo ka DJ Oy unya disnon jud kaayo ka. Sa katanan, ikaw jud ang akong pinaka-idol sa radio DJ Oy. Gika ni Jumar Aniway. Ayan. Salamat Jumar. Salamat di Amar ha. Ganahan yung kugbasa ni Oy. Okay, PM DJ Mino Midre Lubok Buhol. Iyang Lapura ni Hay Iyang Lapura. Maayong adlo ni Muda Iyang. Musta man ang mga taga Lubok Buhol at mga sana og sana maadjong adlo ninjo. Maadjong na ang minamu. Ay, manawag ko ninyo after sa akong programa ha, katong mga mag-testimony para sa atong raffle this coming August 15. Kininsina na atong raffle. Idungan na ragihapon na sa Eastern Visayas ha. Pero tulo ra ka winner. Tulo ra ka winner o gusto ka sinder mga palangga. Rundi na itang madakaan igsoon. Kaya huwag iusan na ito kada katapos sa bugat-bugat ra. No, matingob ang primihon. Okay, nalatan gud in town mini Melvant mga palangga, no? Natubag ang tigmo sa Mindanao, tigmo mga palangga sa Eastern Visayas. Unya raffle pigod mga palangga ang pang-usa ka buwan. Nalatan gud. Pero laban lang kay mao man gud na mga palangga ang among serbisyo ni Melvant Food Supplement Distributor. Kay ang amo regyong punto diri migala ni Melvant is mapalipay mo na mong tanan mga palangga. No? Bahala o kini ang usahay, magkagidlay mo ni Melvant.
Kami sa radyo, malipayon gud kaimin ninyo paminawon. Pero sa layo mga higala sa sibihanan, doon na pod biya may mga sariling mga pinagdaanan. Wa lang namo nagipahibaw sinung tanan, kay kami mga igsuon ang among serbisyo tinud-anay. Dili namo dadon ang among mga pagsulay, dire sa to ang serbisyo nga tinud-anay. Diba? Kitang tanan na ate mga tagsatag sa ka mga pagsulay. Pero kami ni Milvent mga palangga, mas gi-priority gunamo mong tanan mga igsuon ko. Maorgid na ang among pangandoy ni Milvent nga makaserbisyo mula Luzon, Visayas ug Mindanao. Wa pa may tao mga palangga nga gibinuangan ni ining atong produkto nga nangadaot mong tanan. Kaya ang amo regyong pangandoy is makatabang miskadaghanan. Sinoon na ang maginashunahuna sa tao nga naabaday manligya o produkto dizi nga kamuray makatabang. Makatabang ang podmedidyo onyo. Yes, oy. Dili man mi dato. Kami ni Melvin prangkahan tamo dili gin mi dato o bilyonaryo. Magnegosyo magani ng mga dato like Manny Pacquiao. Like Chavit Singson. Mga dagko na nga mga negosyante. Ano man? Ngitag-ingkam. Pero diri sa ato, mga palangga, di man po pwede ipanghatag naman yung mga produkto. Pobre man sa gihapon mi ni Melvin igsuon nga nangalagad sa inyo. Kanang kwarta ninyo nga inyong ipalit namo, muhatag mig produkto, dayon kanang inyong kwarta nga gipalit, amo na po nang i-produce o amo na po nang ipalit og mga ingredients aron mga palangga makahimo na po si Melvin og laing produkto og dugang produkto. Ana ra man gud na. Sakto nang inyong hunahuna ninyo o tagna ninyo nga nipalit mo na mo aron makatabang mo na mo. Onya, kami po, hatag ni produkto sa inyo, aron po, makatabang po mininyo. Kinabangan, ragunta. Nakatabang mo na mo, nakatabang sa mininyo. Naatay topic karon ba? O padaplin lang sa nato, ning color na to, onya na lang ako itawagan. Naatay topic karon, pinaka-importante kay diri di ay sa Liti og Mindanao, kasagara di ay sa mga tao karon tagdugay nagakatulog. Importante nga topic ha, kay kasagara sa mga tao di ay karon tagdugay nagakatulog tungod sa social media, tungod mga palangga sa Facebook nga gakakita sa mga senior citizen o maskin gani mga batan-on, mga bata, tagdugay na makatulog, matugka na og insomnia. Akong research mga palangga, moagiday ni number one nga problema sa mga tao karon. Gawas nga na ay mga balatian, number one gun ang problema sa tao karon ang pagkatulog. Kana bang matamatahon kag tungang gabi iba, dilit na dayon kakabalik og tulog. Onya ang tao di ay nga tagdugay makatulog mga higala, luya ang lawas. Mga matay ang mga selula. Mga wa ang mga nutrients. Calcium, luya gyud, di gyud maayong piskay ang lawas nimo pag ang tao dili makatulog o guwang sa tulog. Ang problema pagyud nato, nakatulog ra kag duha ka oras, naligo pagyud ka. Mao nay hinungdan mga palangga nga mas stroke ka. Matugkan ka mahigalag bukol-bukol sa imong mga kaugatan. Like bilar kag pila ka oras nakatulog lang kag 1 hour, 2 hours. Unya gakaligo gihapon ka kay pinakaartigo ka sa tanan, di ka gusto manimahong anhoy. Pila ka mga buwan og imo nang batasanon ang gakaligo nga bisag bilar, mabugto imong ugat sa imong ulo anak. Kay kasagara rabagod sa nga stroke mga palangga na rabagod sa tabay og banyo. Kanang dayong kaligo ba? Muna nga kamudi ha og mga bilar gani mo. Ayagin mong kaligo ha.
tuod gud mo kay mora ba gani maandan sa mga katigulangan sa unang panahon. Ako mo tuod gud ko ni mga advice mga katigulangan oi. Tanawar gud ato mga lulog lula karon naabtan pag 90 years old, 100 years old. Unya maayo ilang ilang tulog. Tanawar gud na mga tigulang. Bisag 90 anyos, 100 years na. Sakto man ang katog. Una kita hinoong mga batanon. Edad paganig 10 anyos, 12 anyos, 15 anyos, dili na tarong ang tulog. Samot nakahaog magkaidaran na ka. Ang pangutaan na maabtan paghata og pagkaidaran. Nga bata pa lang gani tanaan na tagibatis kalawasan. Agay! Maon na'y klaro nga pagkaistorya diha. Nga naman, ang nahiligan na to karon puro gadget. Dulag scatter, Facebook, TikTok content sa Facebook, kay vlogger na kita tanan. Hilig po dayon ta mga higala makamaritis, makimaritis sa mga viral. Di dayon katulog kay nakakita og naipatay sa Facebook. May pamanto sa una to nagsugod ang pagsikat sa Facebook o kining vlog-vlog. Kawa pa kayo tayo kakakita migala sa Facebook ka. Grabing patay sa mga inosente. Ang ato makita sa una ato 2019 o 2020, 21. Katurag yung mga mukbang. Karon 2026 mga palangka. Agay! Gakalisang tas mga panghitabo, may galakos palibot. Mauna nga ang mga tao karon mga palangga. Kini mga gagatanao sa Facebook. Gakuyaw-kuyawan ba? Tugkag hubag-hubag, may gala. Labi na, huwag na aking problema sa lawas. Masakiton ka. Na, magka-insomnia ka, mga egsoon. Sa una, naamay insomnia. Labi na, buta na utag mga horror. Ano, wa pa mausong Facebook ba? Oh, tanaw tag mga salida. Mora man na, ka nang di takatulog. Kanang tanaw tag mga salida. Na mga wrong turn. Diba? Mora man ay hinungdan sa una nga. Tagdugay ta makatulog. Karon mga palangga, halusa kada adlaw na ate makitang patay. Disgrasya, pusil, grabe. Na ang mga batanon po, adik na sa scatter, ML, duta, kay. Unang uban, magluwa, nagdugo, sugpa na. Ako rin yung advice sa inyo, labi na ka mong mga idaran, ayugun mo patental anak ng mga butanga. Kana mga batan-on himsog pa mana kana pa manay ikasukol ilang immune kay himsog pa pila ka mga katuiga na dilis pagpanunglo maabot gan ang panahon mga palangga maningil ilang lawas mo na gikamat gan mga palangga sa akong igagaw sa sobra sig duwa megala sa ML wa ra tuig mga igsuon nagluwag dugo nagsuka oy gikamat yan mga palangga. Muna ka mo diha mga batanon. Kabalo na magigid mo. Daghan ang nagamatay. Sige o bilar-bilar. Sige duwa anang scatter o ML. O ban ka utang-utang pa. Na-depress kay dako na kag utang tungod sa sugal. Hinungdan nga di makatulog. Ang uban pod tungod sa away sa bana o asawa dili makatulog. Pero dali raman na taga ag solusyon pagpangayo rag pasaylo. Pero kaning utang di man naman na madalag pasaylo. Kinahanglan ganani mong bayaran. Pero ang problema lang mga palangga, unsaan yung mapagbayad nga pwede nang dakuha sa mong utang. Tungod sa sugal. Muna nagka-insomnia mo. Ampo sa Ginoo. Usba imong kinabuhi ni mo. Kinahanglan imong usbon, imong mindset ni mo. Biyaan ni mo ang tanang mga butang nga mo ay nakapababag sa imong mga kalambuan. Biyay ang tanang butang igsuon nga mahinungdan nga nagpabilin kang ut-ut, nagpabilin kang ubus, nagpabilin kang baba. Kinahanglan nimong magbag-o arumusaka ka, arumakatikang ka. Pinaagis pag-ampo sa Ginoo. Dili man insigida, masulbad imong problema, apanahupay imong mga kagulanan, mga palangga sa imong isipan o sa imong hangunahuna. Aron na akay kusog, nga mangitag kasulbaran sa imong mga problema sa kinabuhi karon. Ampo sa Ginoo. Aron makatulog ka, inom og pito-pito herbal capsule. Maorganay akong tips sa inyo. Gusto ka nga dali ka makatulog alas 8 pa lang kay kasagara sa Leyte karon nga mga testimony dugay makatulog. Pero sa dihang nakainom sila pito-pito capsule, maayo na ilang katuog.
Mga idaran. Mao maginay probe kanang tamutong-tong kag 30 plus mga palangga diha na na magsugod kanang mata-matahon kagabi. Akong advice sa inyo, pito-pito capsule ragud imna. 2 capsule per day, 3 capsule per day buntag uto hapon, pwede na kay na. Or maskin buntag ug hapon, maayo gyud inyong katulog dinyo. Ako ginang ika-recommenda mga palangga ang pito-pito capsule. Ako ginang tabang sa inyong pagkatuog din nyo. Arumaayo yung tuog. Lami yung damgo ninyo ba? Yung mata na sa buntag, labas yung unhunan ninyo. Malitagan ninyo, mga tagaliti, tag 20 pesos per capsule. Dire sa Mindanao, tag disuot so ang matag-capsula sa mga butika. Subay-subay, rakod mo diha. Ayaw mo pag tinapulan kay para raman na siyo hang balatian ninyo, ha? So magpito-pito capsule, magpito-pito herbal Coffermex. Kung adik kang coffee, pulihin lang kape ni mo. Kaya mo po na usa sinungdal mga palangga nga di ka katulog. Gapalpitit ka mga palangga, pulihin ang imong kape ni mo o pito-pito herbal Coffermex. Dako yung ikatabang atong produkto. Nga gigama mga palangga sa Melvin Food Supplement Distributor ang original. Pakpakan na to si Melvin mga palangga. Moni nangunay nga naglibot-libot mahigala mula Luzon, Visayas ug Mindanao. Onya napoy uban ilaron ra banes ahente. Ha? Hinaot mga ahente magtinabangay ta. Magtimbayo yung nga ita para sa katawhan. Naraw iuban daganan ra ba si Melvin mga palangkas mga ahente. Di na makontak, wa na, gitangay na mahigala ang iyonona. Kung magalan, so, ingon-ana ang pagservisyo ni Melvin mga palangga. So, angay ginatusang daigon o pasalamatan mga palangga. Adunay sama niya nga tao nga nakahuna-huna sa pagmugna ng produkto apan dili po na niya mabuhat kung dili tungod ni Allah o sa atong labaw nga magagahom. Kayo usa siya ka-instrumento. Ako po, nahimong instrumento ang atong tulumanon arumailhan sa katauhan ang produkto ni Melvin. Diba? Pinaagi aning atong programa dire sa Eastern Visayas o dinhi sa Mindanao. Muna, amo yung pasalamatan ang labaw nga magagahom sa tanan. Igsoon, suwerte ka karong adlawa nga naakay gibati karon tungod kay muon ni ang sinugdanan nga mamaayo kapuhon makaangkon kag alibyo og kalipay. Pinagis pagtumar og pito-pito herbal capsule og pito-pito herbal Coffermex.

0: na, aniya na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad, kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you.
3: Dear DJ, una sa tanan, dako ko pagpasalamat aning imong tulumanon DJ Onyok, nga akong natuki o akong nasaysay ang tanang mga pangitabo sa akong kinabuhi. Ganahimo na akong kagulanan nga sukad sa una ug hangtod karon, nagpabiling labas akong unahuna. Tawagan lang ko sa pangalang Jake. 58 anyos. Ani anog buyo? Sa may San Francisco, Agusan del Sur. Sugdan ko ni adtong patan-on pa lamang ako DJ. Nag-edad pa lamang ako og 22 anyos. Doon ako'y uyab. Itago lang po sa pangalang Leah. Aro masabdan mo ang dran. Sugdan ko sa sinugdanan.

0: kagwa pagyot sa akong anak. Liwat yung kanako.
1: Ay, naliwat. Ang sabay liwat, Uroy. Tanawara ko na imong naong ni mo. Mura man gani nagpunggo.
0: Ay, ikaw bitaw. Si Rosa yung kakaayo. Oh, Jay. Hain magkapadong, aperte man imong humuta.
2: Mulakaw ko pa.
0: Maglakaw ka? Oy, pagsayo ba yung gulay kay birthday ba yan mo? May nalang mag-tapok-tapok taon niya kauban imong mga egsoon. Birthday ni mo ron, di maayo maglakaw-lakaw.
2: Manangit lang ko ni mo pa nga muli rin ko niya mga alas 6 sa gabi eh.
0: Alas 6 sa gabi eh?
1: Oy, Jay!
2: Ma, birthday mo guna ko rin, ma. Gin-invite ko sa...
1: Ay, kung igda ha, mag-uba na po mo anang imong uyab ni mo. Kaibaw naman ka, Jake. Supak yan ginikanan yan ni mo.
2: Pero ma...
1: Ah, sige. Dako ka naman. May kagulingon ka ng desisyon. O sige na, lakaw na. Pag-uli bayag sa'yo kay mag-ihaw o manok bisaya ng imong papa.

0: sarili pa yun kay ko, Leia. Sa kadang mga babae nga, ako na ila. Ikaw ra ang nagdugay sa akong kasing-kasing.
1: But pasabon, daghan ng babae ang nagkapanag-iya kanya at si mong kasing-kasing.
0: Dili ko ika limoda. O ika pamakaka. Oo. Pero wala magdugay. Labi na nga, masayod ang pamilya sa mga babae nga. Pobre me. Uyamot lang me. Mamaligyay lagsilhig ang akong ginikanan. Ipagbuwag me. Luya, mahadlo ko. Mahadlo ko nga ang mawala ka. Mahal kayo, tika.
1: Mahal sad kayo, tika, Jay.
0: Saad ko na ganyan mo, Leia nga. Magkinaon sa paglaban, tika. Ako, ipaglaban ka ko ni mo, Leia.
1: Gusto ko nga istorya sa imo, ha?
0: Ah. Unsa ka na, Leia? Surprise ba na ako? Bad news.
1: Maybe. Kining Jake, buntis ko.
0: Buntis ka?
1: Mm-mm. Ikaw ang amahan ngining akong gisabot.
0: Buntis-sabot? Papa na ko? Yes! Wala akong mag-expect nga. Wala akong magdahumli ha. Yamahin mo natang giniganan.
1: Jake? May isa pa nga akong iisulti na sa imo. Mahadlo ko sa akong ginikanan. Nimutugan sa ilahanga. Ikaw ang akong nobya.
0: Ha?
1: Ikaw ang akong boyfriend.
0: Ngano?
1: Pero, paningkamutan ko nga mapailailati ka sa akong parents.
0: Pwede karon. Karon da yun.
1: Di ba birthday mani mo?
0: Bahala na. Pwede raman nga. O niya na ko alas 8 muli sa bahay.
1: No, sige. Ubanan ko ni mo karon.
0: Oo. Kuyugan, di ka. Tara, atuto sa inyo.

0: Onsa, bao lagi mong uyab ni mo, Leia?
1: Yes, pa.
0: De, namahima og bao na imong uyab ni mo. Hoy, onsa may tuyo ni mo anak, kung anak, bagitong lalaki.
2: Ako ang boyfriend ni Leia, sir.
0: Dili ka pwede. Dili ka pwede nga makasood aning bahay. Mahimo ba? Palayo ang atos kong anak.
2: Dili mahimo.
1: Pa, nagkahigugmay kami ni Jake.
0: Dili mahimo. Nasayod ka na. Ha? Imong mama ni mo, dunay kita gana nga negosyo para ni mo. Tapos, mao pa ni mong mabana ni mo. Unsa may mo mapalaan ang tawhana, wa kay mapalaan na. Sukad karong adlaw, Leia. Dili ka na makikita atong tawhana. Muhila kapag dugo. Di ko malungoy ni mo. Unsa may gusto ni mo, mukuyo ka atong tawhana. Or magpabilin ka ning bay na mahatagan kapag mayong kaugmaon. Sige. Mahimo. Mulayo na taning lugar.
1: Pa, hindi pwede pa. May anak ni.
0: Bot pasabot, buntis ka. Buntis ka liya.
1: Oo pa.
0: Kidoo ko ni mo. Sige. Ug mga dawa. Mag-impake na kasi mo mga sirina ni mo.
1: Nasa tamato pa.
0: Uban ka na ko. Dito na tayo magpayo sa Manila. Palayo na ng tawhana. Wala kayo mayong makuha nga kaugbao ni anang tawhana. Palayo na ka na. Kalimti na.

0: लिया। जेक, सॉरी।
1: लिया, मगताबन था।
0: Dili ko gusto nga na imahitabo sa imo.
1: Lea, no. Lea, malti ka. Di ba nag-promise ka, di ba? Ipaglaban ka ni mo, di ba? Mahal ko ni mo, di ba, Lea?
0: Sorry, Jay. Nakadesisyon ako. Ang mo ba ni papa ni mama?
1: Kaya nga, no. Publiko?
0: Dili ko gusto may mahitabo ni mo.
1: Andam ko magpakamatay ni mo.
0: Mas ikalipay pa na ako ang umuparayo ni mo aro mas safety ka.
1: Lea.
0: Sorry. Masilo ako. Upalayo na ko ni mo.

0: DJ, nagpabilin paghihapon sa kung ano-kon na si Leah. Lakturon ko na lang. Pila na ka mga dekada o mga katuigan ng labay. DJ, utang na to mga 30 plus katuig na ang milabay. Mami magkita Galea, huwag ka kontak niya. Ako nga noon na babae ba o lalaki ang among anak. Apan sa kadugay sa panahon, tagidan ko pag 50 plus.
1: Ako pa doon, pre.
2: Oh, muli man to ko suna ha, nagpipaliton.
1: Ay, pwede na ba yun na, kay birthday sa atong kumare.
2: Oh, sige. Mori ko niyan.
1: Ay, narabot to yung nagpakumusta si mga pre.
2: Aha.
1: E mo ko na itong uyab sa una.
2: Oh, sige sa.
1: Uy, may nere niligilin ha. Kailan ko na sa nimo, kailan ko na kaniya. May relasyon ko naman sa una.
2: Sa una? Wala ko magkahinom-num.
1: Eh, bakit ako mong ay, kilakilak magani ka sa una.
2: Si Leah?

0: DJ, nasiren ko. Dimi uli si Lea. Apan sa kakita ko, apan sa pagkakita ko ni Lea, DJ. Halos din ako magkailangan din niya. Pag nakita ko nga may pamilya na si Lea. Aruhay na yung kahimtang. Madam nga madam kaayo. Pag dito, DJ, nakita ko ang akong anak. Pag sirihan giduol ko si Lea. Igo lang sana kumusta ang anak ko. Pag dito, igo lang ni bless ang akong anak. Maulaw sab kong gakos, DJ. Kay humot kaayo ang akong anak. Ala prinsesa kaayo ang akong anak. Ipaulit na lang kong DJ. Sabay tulo sa kong mga luha. Gusto ko mong gakos nga to sa kong anak. Gusto ko magkag-istorya pan mauho ko. Nakita sa anak ko ang laing hinigugma ni Lea. Usa ka engineer. DJ yun si Angin akong buhaton. Nga nagpabilin pa man akong gugma nga doon ni Lea. Handod ka ron. Maginaw DJ nga yung magkumantang magan. Dining akong tulog ng panas kinabuhi. Dagang salamat DJ. Huwag kini si Jack ang imong magtatampo.
1: Mayong adlaw sa itong mga pinanggang suking tigpaminaw, ilabi na sa mga kakaubanan natong 40 anyos pataas ang atuang hisgutan karon, usa sa mga kasagarang reklamo, labi na sa mga nagkaedad na, ang rayuma ug ang mga gahubag-hubag sa tuang kalawasan. Kasagaran sa tua inigmata pa lamang sa buntag, murag lisod na ipahimutang ang tuhod, hawak, batiis ug ang abaga. Murag mamugos na ang bukog, magkasakit or magsakit ang joints o kasukasuhan, makabati sab og pagngulngul ni ining parte sa kalawasan. Kini nga kondisyon ginatawag nga rayuma, walay edad nga gipili. Mas common sa mga 45 anyos pataas. Dagana puntag mga nahibawaan nga baba pa sa 45 ano? Wa pay 40 duna na kining rayuma. Maminusan ang flexibility sa usa ka tawo, mukunhod ang paglihok-lihok og maglisod na sa pang-adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Og ako malipayon nga kanunay kamong nagpaminaw ning maong stasyon. Ako si Makabayan JJ. 5 minuto lamang kini nga programa, dali ra kayo mga kaigsoonan. Hatod kanato sa Melvin Food Supplements Distributor, makers of Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug uban pang mga herbal products. Og kabalo ba mo nga ang inflammation o hubag-hubag sa lawas? Mao'y dakong hinungdan aning mga kasakit. Apan, maayo lang doon na kita'y natural nga kapilian nga makatabang sa tuang panglawas. Mao kini ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Kini nga produkto usa ka herbal food supplement og gisagol gikan sa mga 8 ka klasing mga halaman nga dunay nindot nga effects batok sa rayuma og kasakit sa kalawasan. Unsa may sagol nining Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule? Tanawon ta, dunay luyang dilaw, natural nga anti-inflammatory, makatabang sa kasakit sa kasukasuhan og sa kalawasan. May panyawan na ilhan sa mga katigulangan nga epektibo batok sa rayuma. Duna po'y kining Miracle Root, ang alingatong pampakusog og pampadaghan sa kining dugo. Serpentina, natural nga detoxifier og pangpanghupay sa kasakit. Lagundi o gabon, tabang sa sipon, ubo og sakit sa kalawasan, banaba, mangustin, uguman pa, makatabang sa resistensya og cleansing sa tuang kalawasan. Kini nga mga herbal or kini nga mga halaman kung sagulon sa usa ka kapsula susama sa tuang 7-7 plus 8-in-1 herbal capsule, makatabang sa pagpakunhod sa mga kasakit, pagpaayo sa blood circulation og pagpakunhod sa mga gahubag-hubag nga parte sa tuang kalawasan nga maoy hinungdan sa kasakit sa tuang kasukasuhan or joints. Ato akining tumaron duha ka beses sa usa ka adlaw, 20 ka minutos. Una pakita mukaon sa tuang pamahaw, sa tuang paniudto o panihapon og hinumdumi. FDA approved kini. Safe gamiton isip daily supplement. Busa kung ikaw o ang imuhang ginikanan na kasinati na og pabalik-balik nga rayuma, arthritis, hubag sa tuhod, sa likod, abaga or sa hawak, suway na dayon ang natural nga suporta gikan sa 7-7 plus 8-in-1 herbal capsule. Natural nga herbal kauban kontra rayuma og mga kahubagan sa kalawasan. Alang sa mga 40 anyos pataas, labi na sa mga senior citizens nga gusto mubalik ang kalagsik o kining kalihok bitaw nato, ang tanan, sabayan sa tamang pagkaon, inom og saktong tubig. Doon natay prutas, gulay og exercise. Available ang ato ang 7-7 plus 8-in-1 herbal capsule sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Ayaw kalimot to like, follow and share Melvin Food Supplements Distributor. Alang sa pangutana, 0985-295-5863, 0906-964-7406. Padayon kitang magpaminaw ning maong stasyon sa radyo. Alang sa daghan pang impormasyon sa kahimsog og longer healthy life, hatod ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor. Ako ang inyong makabayan JJ hangtod sa sunod nga higayon. Salamat.
0: Wala na oras mga palangga, dagay kang salamat sinong pagpaminaw. Hantod na lamang sa sunod higayon sa samang oras o sa samang istasyon. Kini ang inyong ubos gahigalas kahagidan, temporaryong manamilit kaninyong dina, DJ Onyok ng Bayan. Dagay salamat sa Melvin Food Supplement Distributor, ang orihinal. Nagagawa po na po sa mga produktong herbal sa inyong mga suking butika duol gyud sa inyong mga lugar. Dang salamat. Ako na lamang mag-ingon sa ato ang letter sender. Sender ang inyong buhaton, magbubuon ka. Ayun ang pagkukod nga dunia. Masakit andra ka. Plaster na yung mong anak. Plaster na po si Lia. Kauban siyang bagong ginigugma. Kung may anak na po sila, ikaw magbubuon ka. Pangita na laing babae nga imong higugmaon. Taas na kayo nga panahon. Udugay na nga panahon ng labay. Apanhangtod gihapon karon, ron. Mabilin pa gihapong labas mong unuhon na mong mga pangitabo. Enough na ang pila ka mga katuigan ang imong pagpasakit sa imong kasingkasing o sa imong kinabuhi. Kalimtin ang mga butang. Nadugar po kang kikalimtan. Dileha. Ayon si mong anak. Yan po na lang sa Ginoo. Malipayon ni mong anak. Ito siyang mama. Kooban siyang stepfather. Salamat na lang ka. Nagkaila ka si mong anak. Stay strong. Padayon si mong goal. Padayon si mong mga pangandos kinabuhi. Puhon. Dile babae. Nga anda mo mahal. Hangtod sa kahangturan. Dagang salamat. Huwag maayong adlaw sa tanan.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
4: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Llanga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasa. Sakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period ug buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, mutake lamang ako ni ining Magnum C twice a day ug buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako. Ah.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mutex o mutawa sa 0933-812-58 1-8. Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
4: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Llanga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, mutake lamang ako ni ining Magnum C twice a day ug buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako. Ah.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgo ng inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa onsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na! Mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahim mo kamong mutext o mutawag sa 0933-812-5818. Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
5: Ako po si Jubiloy ng Aldo Double City. Labis na napapasalamat ang pamilya ko sa Diyos na nakilala si Magnum C Capsule sapagkat mabilis na nalunasan sa lagnat ang mister ko sa panahon na inatake ito sa UTI. Ganon din sa diabetes at rheuma. At sinabayan din namin sa pag-inom sa umaga ng Magnum Herbal Coffee with Mangosteen at Malunggay. Nakakatulong din pala ito na may lakas loob at tibay sa katawan para sa mga gawain natin ng araw-araw. Ako po si Jubiloy, nagtitiwala sa Magnum C Herbal Capsule at Magnum C Herbal Coffee.
3: Inyong nadungog ang tingog sa katawhan para everyday healthy. Magnum C! Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, ay mukhang mumutex o umutawag sa 0933-812-5818.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Akong heart sa una murag farm, daghan kayog animal, karon kauna lang. Why? Halano!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Miss Man Lakamura, taga Tagum City. Nagainom ko Magnum C herbal coffee na akong gibati. Anong namagutay, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho. Inom ko pa ng Magnum C herbal coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon. Wala lang labad ako ulo. Lako yung makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po itong barato.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Coson Pharmacy.
7: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
11: sakit. Mga ka-Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the Emcor 68 Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest Emcor branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTI Faye Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
12: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: For keeps nga agri tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga agricultural tip hatod ganinyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, palit-padali ko ma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom na po po anang banaba.
0: Naana na ikay daan, giniinom ng mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kaya kaulian sa sakit, at ano ang ulcer, UTI, mamay na kaulian ako, boss.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Wilfredo well, Galindo, Almeda, Barangay 3090, Lami, Guapo, Anya, Barato, Alian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Barato, salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungco, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di ko mabuhi og mawala ka. Linya sa kong ex nga hantod karon, buhi pa? Ay! Hala no!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makapot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Emelinda Balos, galang sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog ba lang? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka batiyo ng gutom ba? Epektibo, barato ko.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lame na ang tulog, lame na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.
6: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 12 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang

0: 100 days.
1: For keeps nga agri-tips, kung manganak na imong baboy, kinahanglan putlan o ngipon ang mga bagong anak nga baktin, aron dili masamad ang anay kung mututoy ang mga baktin. Kini nga agricole tip, hatod ganinyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri-School.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: Murillia.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanabo. Ay, kasulitin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ani Magnum C. Ya, pagkadoog na ko sa iyong radyo nga, ay nana, kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang natin mga palatiyan ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapon.
1: Di nagyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Kan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitumbalig o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay safe o dili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalumtom o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
0: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
4: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasambarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
5: Love. Sex. Marriage and career. Love.
6: Anam kong wato ng tanan para lang sa imuha.
7: Sigurado ka?
5: Sex.
7: Ayaw sa. Didili ko andam. Pasin mabuntis ko.
5: Marriage and career.
6: Sus na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
7: Natural. Kay sige kang pambabae.
5: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
6: Yes, natawad na kayo sa trabaho.
5: Love, sex, marriage and career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rabi ka inong, kagaunidad, kagawas, kagawas, del sol. Ay, maayogad kayo. Sa lawas ang Magnum C Prada. Mahugil na kayo ayos sa akong lawas. Bumawa ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epic.

0: epektibo kaayo. Kaloy sa Diyos, maayogid ang resulta sa akong lawa. Epektibo, barato kaayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa hingoog Seafarers Pharmacy o Jomed Pharmacy sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
0: Ako pangalan Virginia Mintel. Kalisa Diyos na ko na ako kuha na ako nung may high blood. So, salamat dahil ako sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Good morning, Mang.
4: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatang duha.
3: Kumuta ng...
4: Dali, din yung mga pita. Tilawin ng kape.
3: Kumuta sa aroma ni, uy.
4: Ay, syempre.
3: Di, tilawan ko. Lami si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami, yung kayo.
4: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
3: Magnum C Herbal Coffee?
4: Oo. More na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
3: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
4: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
5: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
6: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
7: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Brand new day, happy weekend po sa ating lahat, araw po ng Sabado. Kumusta po?
8: Welcome po sa ating programa. Ito po ang
7: Love, Sex, Marriage, and Career.
8: Kauban si Captain Jake og si
7: Mommy Lucky. Yeah. Kaunom nga adlaw na din nato karon, Mommy Lucky. Ang bilis
8: six
7: lang.
8: Sixth day na karon.
7: Imagine, six, sipin niyo mga kaibigan na... isang linggo na po pala ang lumipas.
8: Isang linggong pag-ibig.
7: Mula ng Lunes hanggang Sabado.
8: Lunes.
7: Tayo nagsama tuwing alauna hanggang alas 3 at alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. At may programa din tayo tuwing umaga alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Sipin niyo mga kaibigan, anim na araw na palang lumipas. Ang bilis po ng mga araw.
8: Abi na ako, Captain Jay, ka ng ano karon ka na marag... Pila palanggod ka adlaw ang niagi karong si Manaha.
7: No, ganyan. Marag
8: sobra rapod ka ayon kapas-pas. Na? Oy, maniguang masagtaaning sa'yo.
7: Yeah, kumusta po ang unom ka adlaw or one week? Kumusta po mga kaibigan? Ayan, baka po, a piece of reminder to everyone. Na kung meron mang mga problema, tsak naman marami din naman ang biyaya. Ayan. Tandaan niyo po mga kaibigan, sa loob ng anim na araw sa anim, o sa loob po ng isang linggo ha, tayo po ay malakas. Ayan, yung mga biyayang yan, dapat nasisilip natin. Tayo po ay nakakatawid sa araw-araw. Ibig sabihin, nakakakain tayo ng maayos. Mahirap man ang buhay, pero isipin nyo, meron tayong nagagamit sa pang-araw-araw. Nakakatawid.
8: Mm-hmm.
7: Kung sa Bisaya pa, nakatabok, nakaaginon.
8: Nakaaginon ta sa unahan, karong si Manaha.
7: Yan ang mga biyayang hindi minsan nakikita ng tao. Kasi minsan nakafocus lang. Nakasentro lang tayo minsan sa mga problemang dumarating. Pero kung titingnan mo sa ibang aspeto, mga kaibigan, biyaya. Biyaya kasi isang linggo ang nakalipas. Malakas, buo ang pamilya, payapang namumuhay, payak, Nakakanabang gaginhawa pa ka o ganang labas kay nga hangin o fresh air.
8: Hindi no, labas nga hangin.
7: Labas nga hangin.
8: Mag-isda lang. Nakakaupag labas kay isda.
7: Oo, totoo yan mga kaibigan kasi hindi lahat po nakakalanghap ng sariwang hangin. Yes, gaya po ng, halimbawa may karamdaman, naka-oxygen na, binabayaran mo pa yung hangin. Di ba, isipin mo, kaya nga minsan pagka nakikita mo mga ganong biyaya, magpapasalamat ka na lamang sa likod ng mga pagsubok sa buhay.
8: Yes.
7: Salamat po kasi nakakatawid tayo ng payapa, maayos ang buhay, nakakain tayo, kasama natin ang mga anak natin.
8: Oh, sa ngalan, Captain Jake, na makahigda pa ka sa imuhang kwarto, nga labi imong paminsa.
7: Nga, makalakaw pa ka, nga wakay gibating sakit sa imong tuhod.
8: Ay, kanina.
7: Nga, dili man tanan tao nga makalakaw, lami, or kanang sakto, kaya na may mga tao nga magkiang-kiang na maglakaw. Malay na to, sinig ego arthritis, rayuma, di ba? I mean, kung nanakay mga inaanang nga biyaya, pagpasalamat natin mga kaibigan. Napakaswerte pa rin po natin kung ikukumpara sa nakakaranas ng matinding pagsubok sa buhay. But again, bottom line, laging magpasalamat. Ayan.
8: Laging magpasalamat.
7: Salamat
8: be
7: po.
8: Thankful. Oy.
7: Salamat po dahil andyan na naman kayo, andyan pa rin kayo, nakikinig sa programa natin kung saan mapapakinggan ang programa natin sa buong Mindanao. Butuan City, Hingoog, Kabadbaran, magandang araw po sa inyong lahat. Hello po mga taga Butuan, kumusta po mga kaibigan? Magnum si Herbal Capsule ka na ba today?
8: Yeah.
7: Nakainom ka na ba ng Magnum si Herbal Coffee?
8: Coffee? Nakainom na ba ka o Magnum si Barley Coffee? Karong adlaw Captain Jane ka na.
7: Yes, kung halimbawa nangita kag kape nga pang pabawas kay constipated, nakainom na ba kag Magnum si Barley Coffee? Naana na des Butuanay sa mga nagadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar, Kabadbaran. Kung nagnakit po ng kalawasan, nakahaplas na ba ka o Magnum si Herbal Massage Gel? Nate, haplas ka Magnum si Sab.
8: Kung pagkay, syempre, ano man karon Captain Jake, weekend, unang adlaw sa kuan, weekend. Nag-andam na ba ka para muuli sa inyong mga sa probinsya?
7: Kung ikaw ay nagtrabaho sa mga lungsod, yes, niya, kailangan muuli sa inyong barangay?
8: Kuan baka biyahilo baka ka, nabitang dagaton ka, nga magsakay ubas?
7: Nate, Magnum si Refreshing Oil.
8: Sim-uton rin na nimo.
7: Sim-uton lang
8: mawagtang
7: na siya.
8: Mawagtang ang imong kabuhi.
7: Mapalit po na sa mga butika pharmacy o taga-bukid nun ka, nanadiha sa Valencia Bukid nun. Sa mga nagkadayang butika, nanadiha sa Dangkaga, nanadiha sa Valencia, sa Wao, naapon na Stantangan, sa pamanin Malaybalay, nanadiha sa Rojon Pharmacy, Rodel's Pharmacy sa Malaybalay. Pagdating mo naman ng Valencia, Sincere, Bofarco, and BM Lux Pharmacy, makapalit mo Magnum si products. Sa Sulayra, ganyan yung Magnum si Herbal Coffee. 175 pesos lang ang usa ka box sa kape. Makabarato yung akong Magnum si mohang kanang sulayan. Magnum si Herbal Coffee, Magnum si Barley Coffee, Magnum si Herbal Capsule. Kung diri ka naman sa may maramag bukino, nasa Sincere, Quad, San Andres, daghan pa mga butika nga nakapalibot diha sa Maramag Bukidnon, naapo na diha sa Pangantukan, naapo na sa Kalilangan, naapo na sa Wao, Kibawi Bukidnon, na nasa Idwave Pharmacy sa Kibawi, Idwave Pharmacy o sa Rudel's Pharmacy o Rudy's Pharmacy.
8: Pharmacia Graysel.
7: Ayan.
8: Oh. Nabunakap din.
7: Naana diha sa Kibawi, Bukidnon, Don Carlos, Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos. Naana na diha sa Idwave o sa Maramag, Quezon, Bukidnon, Pharmacia Egang. Naapo na diha
8: Immaculate
7: sa
8: Immaculate Pharmacy.
7: O sa Istenzo Pharmacy. Makapalit mo diha. In fact, gani Mami Lucky, now sa'yo, mahutdan, pag-anig-stacks na diha sa may Immaculate Pharmacy. Daghan na mga taga Quezon, Bukidnon ang nakasuway sa Magnum C niya. Siyempre nakasuway, magbalik-balik man yun. Salamat po sa inyohang pagtangkilik sa produktong Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Na yung mga nangutan na Mami Lucky, unsa pa may binipiso sa Magnum C Herbal Capsule?
8: Mm-hmm.
7: Unsa ba'y maayo bago na sa lawas? Labi na kung medyo may edad na ta.
8: Kananindot ka, ayan na siya. Labi na sa katumangan na minaw karon ha? Nga, wala pa, makadungog lang sa Magnum C, pero wala pa yun ni suway.
7: Pero wala pa kay Bao kung sabay binipiso ni Ana. Ang Magnum C Herbal Capsule, gipili yun na siya nga sangkap sa kumpanya tungod kay ang atong magong lawas, kung hinay ang resistensya, daghang ka maigo kag balatian.
8: Yes, dali magkasakit.
7: Yan. Nya, dapat lang masayran sa tao po nga ang food supplement, dili gina sa tambal. Ang food supplement po, mura kagainom o vitamina ba? Panghatag o sustansya sa atong resistensya. Kaya ang atong resistensya, pagligo ng atong immune system, Mami Lucky, mamagunay sa imulaban nga maayo atong sakit. Kaya atong lawas, magod, gidesign niya nga mo-cure ag-iya ba? matulog ka, makapahuway ka.
8: Atong repair ang cells.
7: Oh, repair ang kaugalingon na itong cellula. Ana. So, ibig sabihin po mga kaibigan, kung kusog ang itong resistensya, daling maayo ang itong sakit. Kusa siyang maayo. Mo'y tabang sa food supplement. Ayan, basin nyo huwag magkaroon mo ka ng wrong perception about food supplement. Kay sahay magod, maminaw na magod tayo programa sa radyo ba niya. Sahay magod naman tayo madungugod sa radyo nga. Lahi po ang ilang explanation. So,
8: yes,
7: ang ato lang ipaliwanag na klaro yun, nga food supplement, in the absence sa mga pagkaon, sustansya nga gikig-require sa itong lawas, nga di na ito makaon. Say for example, count a gulay everyday. Kung saan nga klase nga gulay bang ginakaon po na ito everyday? Ayan. Tanan magod na ay na ikaukulan ba? For example, mukhaong kaukan ng karne. Dili po sa tanang higa mukhaong ka-karne. Pero ang karne, dakong tabang na sa lawas
8: protein,
7: sa
8: taha. Protein.
7: Protein. Prutas. Kano sa magagakaog prutas? So, ibig sabihin, hindi sa araw-araw nakakain ka ng mga nutritious na pagkain na nire-require ng katawan. Sa ganong paraan, mga kaibigan, humihina ang ating resistensya.
8: Mm-hmm.
7: So, kaya ta, tinatamaan minsan ang karamdaman, lalo na pagka-stress, kulang sa tulog, kulang sa pahuway. Pagka inana ganya ang itong experience, muna, usay, matingala ka nga, imong lawas, murag bunog, kanunay.
8: Kapoy.
7: Kapoy, kanunay. Muna, gitawag na sa Bisaya o ka ng bughat.
8: Bughat.
7: Magsigi ka, naglupog sa imong higdaanan, bagay murag wakay gana mulihok, luya imong paminaw, lipong-lipong, ana. So, muna, itabang sa Magnum C Herbal Capsule. Makapalit mo na sa mga butika. Nya ang Magnum C Herbal Capsule puno sa vitamin C, puno sa calcium, puno sa protina, puno sa beta-carotene, puno sa anti-inflammatory, puno-puna siya sa antioxidant. Akong tabang sa mga bukol, anemia, bagong panganak para malikay sa bughat, dili katulog, kulang sa tulog, labi nagbiyahidor, mamilaki, Magnum C Herbal Capsule. Natugog ni bakasyon ko last time itong atong istoryahan ba? Ako lang i-share ako experience sa amin. Ang akong mga nakauban sa biyahe, puro na ay gipang ubo kay bugno mga ng panahon sa China. So, gipang ubo, gipang sipon. Ako mahadlok ko nga matakda kay inig-uli na ko sa amo, nabi ako yung mga anak po gagmay. So, for sure, kung na ako sipon, ako kalintura, igo ana. Maigo po na akong mamilya. So, mo ito, nag-inom siya kong tagduha ka Magnum C Herbal Capsule. Mga na nga sa
8: kalus. Nakay dala.
7: Di man na pwedeng wa ko anak. Kay labi na ka ng kulang kus pahuway, kulang kus tulog. Maorag yun akong ginainom. Magnum C Herbal Capsule. Kalois, ginawa. Kauli, makubaskog man ang lawas.
8: Wala pagig kayong sakit-sakit.
7: Wala, tanan. Kalois, ginawa na tanan, mami, laki niya. Kasangkapan raman ang mga food supplement, mangod. So, mga na among ginapromote rin sa itong programa. Nga basin, wa pa ka kasuway ba? Sulay, rago ng Magnum C Nay, Magnum C Herbal Capsule. Makapalit ka na sa inyong mga butika nga 11 pesos lang na, gituyo 11 na.
8: 11 pesos.
7: Gituyo na nga mahimong barato, kay kasagaran manggod. Listen man gyud og afford sa mga herbal. Di magita kapalit og tambal kay mahalan ta.
8: Gani.
7: No, bitaw na nga gituyo na nga ang Magnum C 11 pesos lang. Kaya ang Magnum C, nagpabiling.
8: Epektibo, barato.
7: Diha sa Valencia, na sa City Drug, Bufarco Pharmacy, Lux Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, Advent Pharmacy, sa Maramag, Estenso Pharmacy, Quad Pharmacy, San Andres, and sa Malaybalay, sa RS Drug Store, Rodel Pharmacy, sa Kibawi, Bukidon, na sa Idwabe Pharmacy, Rudy's Pharmacy, Farmacia, Grisel, o Graysel. And sa Wao na diya sa Three Brothers Pharmacy, Ants Pharmacy, ACC Pharmacy, Joseph Pharmacy, and sa Kalilangan, sa Hidalgo Pharmacy, Butika Kalilangan, and sa Dangkagan, Isabel Pharmacy, and Fem Pharmacy sa Dangkagan.
8: Available.
7: Mo diha. Oh.
8: In fact, ang Magnum si Captain Jake, naanagyod sa ilahang lugar.
7: Ayan, o, dili na mo manghita ba? Di para sa una nga, kada atos butika, sa mga kapalit, kinong libog sila, wa, may baligya din. Don Carlos, nasa Farmacia Santa Samantha, USAID Pharmacy, Emmanuel Drug Store, Basco's Pharmacy, IMASH Pharmacy, Bufarco, Kitch Pharmacy, and sa JVE Pharmacy. Sa Dulugon, nasa Barato Pharmacy o sa Miwa Pharmacy sa Dulugon. Makapalit mo diha. Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Kung doon na may mga dunay diabetes ang ating paminaw, o dunay diabetes ang atong tigpaminaw, na ating Magnum C Dia Care.
8: Uy, kaya nanindot na ka.
7: Bisan asa man karoon namin, taga Davao man kanay, naminaw sa itong programa.
8: Or naminaw baka sa mga Facebook Live karoon, kung nakay problem sa imuhang diabetes.
7: Nananay, kuan, mayong solusyon, anak. Kay daghan naman yung kaning tag-iya gani sa Dakland Pharmacy sa Mungkayo. Ang tag-iya mismo ha, sa pharmacy, gamintain og Magnum C Dia Care. Nganong nag-maintain mag-magnum si Daya Care, kaya lami magodang Daya Care, kaya na'y makabuhay, na'y serpentina, na'y insulin powder, o doon na po na sa'y pine bark. Maayo ng imintinar, kaya akong tabang sa pag-regulate sa inyong sugar sa lawas. Ang komplikasyon sa diabetes, mahurot yun imong bahandi tungod kay naghanggayog tao nga napurdoy tungod na sakita gid mamilaki.
8: Yes, at saka karon labi na karon Captain Jake nga mas taas ang porsyento sa kanang mubuog edad ba?
7: Nga,
8: mga bata pa.
7: Nga gidialysis na tungod sa taas ng sugar. So mo na ang gilikayan nato ang komplikasyon kay makapurdoy gid na makapobre gid na. So mo na nga mintras wala pa nya ayo ang maipa ang paminsar mag Magnum C Daya Care. Makapalit mo ana sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Kidapawan na ana diha sa MD Drug sa Kidapawan. Naana diha sa Kisha Pharmacy sa Kidapawan, 386 sa Kidapawan, sa makilala naana sa Senior Citizen Cooperative Pharmacy. Naana diha sa Firmer Drug sa makilala, Samlang, Tulunan, Kabakan, available na. Labi na diha sa Misayap, Ilado kay Magnum Siga. And pag-abot naman diri sa may Isulan, Tanang Butika sa Isulan, Takurong, naana po diha sa inyo ha. Naana po sa Maysorala, South Cotabato, sa Bangap, Bagumbayan, naapo na diha karon sa South Cotabato, sa Marbel, sa mga nagadayang butika sa inyong mga lugar. Pangutan na lang, naman itong Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Daya Care, naman itong Magnum C Herbal Coffee, para kung wala gani, at least maka-order sila Mami Lucky. Kay yes. Usahay magod ang ilang display, Magnum C Herbal Capsule lang niya, Magnum C Herbal Coffee lang. So, mas maayag ito na yung mangita po kay para mupalit po ng butika in town. Okay, usahay magod din sila mupalit Mami Lucky ba? Kay bago pa magod ang Magnum C sa uban ng mga lugar sa yan. So, di pa kayo ilado. So, hopefully po mga naitay, sulayan lang ninyo na, labi nagduna mo yung mga balatian. Kapag man nga namoy gimintinar karon nga tambal, pero mas maayag itong sulayan po yung Magnum C. Anyway, sa lahat po na mga nakadamay, live po tayong mapapanood sa Facebook. Happy weekend po sa inyo. Pwede nyo kaming mapanood sa Facebook Live sa Captain Jake
8: and Mommy Lucky.
7: Captain Jake and Mommy Lucky.
8: Pangitara sa Facebook. O, syempre, ay kalimot nga i-follow ang ato ang Facebook page.
7: Ayan, pakiclick lang ang follow, tas pakicomment diha. Asa mo nga radio station na minaw o taga-asa mo. And pwede mo text sa mo sa programang Love, Sex, Marriage and Career sa
8: 0933-812-5818.
7: Papatuloy pa ang programa natin mga kaibigan. Happy weekend po sa lahat. We have 34 live viewers sa Facebook. Sana ay maabot ito ng 100 na live viewers.
8: Live viewers. Bago na magbasa.
7: Yes. O 94.5 na minaw sila karon des Trento.
8: We thank you.
7: Si Femaline Lopez, maraming salamat po sa pakikinig. Ito po ang programang Love,
8: Sex, Marriage and Career.
6: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage and Career.
1: Ngayon rin po yung nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Makasama din mong lola, hindi mo dalagka pa
2: ulit. Ay, makalimot na gano'n. Pero kabalo ba mo, kung ingani nga ang panahon, kwentahan ka na medyo alingiing, ang palimbot na gusto niyo mag-bugnaw, mga pighapong ka pero bugnaw, ang Magnum C Barley Coffee, butangi o ice.
1: Butangi ice.
2: Perting lami kayo. Actually, after ani, mga piko o Magnum C Barley Coffee, butangan ako o ice.
1: Ayan, ice po ha, butangi ice, lami yun ang Magnum C Barley Coffee. Available po sa tanang HB1 Pharmacy, tanang Suiho Pharmacy, and sa tanang Tesco Drug, mapalit ang Magnum C. Ug sa mga nagadayang butika sa Davao City. Naari taga dumalag na minas na programa. Oy! Karoon na matinaplaya. Naka-addomi sa kumama, naka-avail mi sa inyo Magnum C Juice, Magnum C Capsule, katong haplas po, nato diri sa dumalag court. Ah, okay!
2: Uy, salamat! Uy,
1: Melody
2: salamat.
1: Pexon, ayan. Makapalit mo Melody Pexon sa mga nagadayang butika diha sa may, kuha na may butika diha sa may apply. Ayan, ayun, nasa Matina Playa.
2: Naminaw po, Captain Jay. Salamat po ng ila Conracho family sa relocation site Panag New Bataan. Salamat kay sa pagpaminaw. Nawala na po ng kuan, ugong.
1: Ha?
2: Nawala na po ng ugong.
1: Ayan, pwede ba ninyo ikuan ha? I-check sa Facebook. Pangitala ang Captain Jake and Mommy Lucky. Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky, paki-comment lang diha kung asa mo nga radio station naminaw and taga-asa mo. Kay yes. Paradali na mo makita si Dario Balane, namina sa programa pero walay nakabutang asa ng radio station sa naminaw. Mm-hmm. Si Eldrian Undos, namina sa programa. Si Lito Kadungog, namina sa programa. Si Arsenia Silud, mayang pagpaminaw sa imo danay. O si Jenny Pamplona, lagi pong nakaantabay sa programa natin. Thank you po sa inyong pakikinig.
2: Yan. Salamat po sa pagpaminaw kay Joey Bolado, ang mga taga-Upper Glad, Minsayap, North Cotabato. Salamat po kay Sonia Cardanio. Ayan. O kay Rubig, Health Tura, lamig yun ang kape sa Magnum C.
1: Si Junel Mulato, nakaantabay sa programa natin. Mulato, sani ako asawa, Sweet Mulato, o ako ang mga anak. Si Ken Dailan, or Dilan, and si Ashley, namina sa Mambalay. Maraming salamat sa mga taga Carmen Davao del Norte, Mami Lucky.
2: Yan.
1: Thank you.
2: Si Ma'am Bing Torino, maraming salamat sa inyong pagpaminaw, Ma'am Bing. Si Adelisa Cinco, ang mga taga Minsingap, North Cotabato, naminaw sila sa toog, nagtanaw po sa itong Facebook Live. Kasi, si Anna Rose Grado, ang mga taga Madrid. Salamat po sa pagpaminaw, kina Honey Kaligid, from Sawata, San Isidro, Davao, Davnor. Davnor.
1: Yeah. Nangyong si Nanay Sonia Cardanio nga mas mayo makatilaw ang uban kaya ako human naman ko. Mayo.
2: Kikid kayo.
1: Very good ha.
2: Kalami mo inom sa Magnum C. Uy, ayun pa si Balot Castañares sa San Franz sa Agusan. Si Family Galas Lopez, salamat sa pagpaminaw. Iyang 2 years and 1 month na daw sila sa iyang bana nga user sa Magnum C Herbal Food.
1: Uy, salamat.
2: Uy, salamat ha. Ug si Ravi Galtura, ay nabasa ko na pala ito kanina. Si Inday Tsona, salamat sa pagpaminaw. Naminaw sila Captain Jake, naminaw sila sa Bukidnon. Shoutout kay Princess Albacete, ang mga taga Trento, nag-deliver og mais karon. Sa mais, Captain Jake, unsa imong ganahan nga mais? Malagkit or sweet corn?
1: Sweet corn.
2: Unsa imong ganahan, malagkit or sweet corn?
1: Sweet corn.
2: Ang sweet corn mangod.
1: Sweet corn.
2: Sweet corn. Ang sweet corn mangod gap kay yellow. Ang malagkit puti.
1: Ah, mo ba?
2: Oh, pero mas ganahan kog malagkit.
1: Ah, ganahan jud
2: pilit, pilit. Ganahan kog pilit.
1: Ako ganahan ko tong sweet corn ya. Ganahan sa ko tong mamaligyang sweet corn kay nana sa kanang ganang guan recorded na din sa musinggit.
2: Gani no.
1: Sweet corn. Sino ang ginasinggit gani?
2: Pop ay.
1: Oh, pop doll. Sweet corn.
2: Kaya itlog sa ano, babas ba? Itlog mo noy orange mo noy, itlog mo noy orange.
1: Itlog mo noy orange. Ano kaya ba maka-orange? Pula-pula man eh. Brown-brown pa magani. Anyway, si Melody Pexon, ayan, nabasa na ito. Si Sonia Cardano.
2: Jamaica Buyain. Salamat sa pagpaminaw. Facebook Live ko siya nagpaminaw. Sweet corn daw yung ganahan po kay Humok.
1: Si Helen Ruiz. Maraming salamat ng Kapalong Davao del Norte. Anong radio station ang pinakikinggan? Once mag-comment mo din sa itong FB Live, i-comment kung anong radio station ang pinakikinggan, saan kayo nakikinig at ano o taga saang lugar kayo. Ayan.
2: Ayun. Si Elisa Molo, salamat sa inyong pagpaminaw. Karon pa ko katanaw sa inyong live, Captain Jake. Sa Radyo Bandera, Bayugan City, daw siya nagapamina.
1: Ayan, si Richie as Esmeralda. Yan, tama po yung kinoment po ninyo. Ayan, salamat po sa inyo.
2: Richie Esmeralda. Thank you very much po. Naminaw po karon, Captain Jake, si Zilay Ampo. Ayan, naminaw sila sa Monte Vista daw sila, Captain Jake.
1: Si Cabrera G. Shenz, Angeli Lobo, mayang pagpaminaw sa inyo. Si DJ Kent J. Naminaw sa duha diha karon. Si Elisa Molo. Maraming salamat. Makalingaw, jud mong duha ba? Ingon si Sonia Cardania.
2: Ayan, thank you, ha. Si Elisa, ayan, Molo, ano siya? Gwapahan ni Mami Lucky o gwapo ni Captain Jake. Ay, gusto mayong magnum si Herbal Coffee.
1: Ulog-ulog, ikulang pati mong pag-ulog-ulog.
2: Lenida Gurilesa. Sa ayan, Coronadal City daw. Sa Radyo Rapido daw siya namina.
1: Ayan, salamat po sa inyo, ha. Wala naminaw dahil sa Valencia and Maramag Bukidnon.
2: Asa naman to si Nanay Victoria Balaod?
1: Nan, nag-text siya sa kuwag hapon.
2: Ah, sa'yo niya.
1: Sa dili ko katanaw sa inyong live kapitan kay nagbantay kog bata. Ano siya?
2: Oh.
1: Nada siya nagkwanda, nagyaya daw siya bata daw karon.
2: Oh, inaan po ang tanay nga na kasi maing kamot karon. Si Marisa Pamplona, mga taga Santo Tomas, Davao del Norte. Ayan, happy birthday or happy Philip, happy birthday, baning ano, happy.
1: Elisa Molo, nakaantabay sa Bayugan City. Hello po sa inyo, Nanay Elisa Molo. Maraming salamat. Si Arlene Suelto, thank you po sa pagpaminaw. Si Narcisa Vargas, may pagpaminaw sa inyo, hapo. Sa inyo, handa na si, sino pa ba ang nandito? Si Jamaica Buyain. Ayan, we have 61 live viewers, Mami Lucky.
2: Uy, salamat.
1: Si Onat Yeno, nakaantabay sa programa natin.
2: Ayan, salamat kay Mario Veluz, ang mga criminology student ng mga upaw daw sa Subong Cogon.
1: Subong Cogon?
2: Oh, Community College. Asa man nadapita?
1: Yes, sa Misamis Oriental.
2: Uy, hello po sa inyo. Si Jamaica Buyain, ayan. Namina po at si Nanay Selky Domingo, of course. Si, si Nanay Flor, Flor Flores, si Nanay Carmen Porras. Kamusta naman taon mo, Nay? Uy, kamusta naman
1: tumahinahan? I-text-text mo din yung mga apo kay para makakuha.
2: Nanay, sana manglo... Kamu mangload mo din igret kami mangload mo din mini text.
1: Mitaw. Mangload sa mesa niya pohon pag di mo mo text sa mga basim.
2: Bantay lang mo.
1: Mumuti. Namin nasa mga lami on og hairstyle si Mami Lucky.
2: Ay, oh.
1: Si Mumuti daw. Si John Garces isa nga ganong gwapo ka Captain Jake niya. Ulog-ulogan na punta para ganaga. Tagay ra gud niya ba ni. Tagay nag haplas ni tagay.
2: Cha-cha.
1: Mike, mulog-ulog, no?
2: Richelle Gonzalez, salamat sa mga taga-Mlang, North Cotabato. Salamat sa pagpaminaw. Si Richelle Templo Vizcaino. Uy, ang mga taga-Midsayap, mga taga-Mr. Donut, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Of course, ang mga taga-Pinilver Food and Refreshment, si Ma'am Letlet. Hello, Ma'am Letlet. Kamusta naman ka? Naminaw po karon ang Jogarje, siyempre, Surplus, si Ma'am Karen.
1: Si Bea po ito ng Datu Udin, Sinswat, ang Kampiao Family. Nakaantabay sa programa natin. Salamat po sa inyo. O ang Sinisita Aguilo, Pro 4, Poblacion, Monte Vista. Gapaminaw sa inyong programa. Thank you kayo. And si Nanay Berg, Tatay Boyet, si Christy Lou from Chingchang Sangbanga Radyo. Sa Marbel ka naminaw sa inyo.
2: Asa na Chingchang?
1: Chingchang yung pangalan.
2: Ayan. Ah, Chingchang yung pangalan. Salamat po, naminaw po si Elidel de la Cruz Pani. Salamat sa pagpaminaw. Si Nanay Edessa Niones. Nakikinig daw sila sa radio o sa tanaw sa live. Salamat mga taga Compostela.
1: Ayan, si Jesusita Lopez namina sa programa. Si Sweet Mulato, si Rachel Tanilon, si Risa Aligado. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Ayan.
2: Ma'am Jenny Paplona naminaw karon, Captain Jake. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ganaan daw siya sa kape, Captain Jake. Si Nanay Loretta or si Loretta Taroy Warren. Orain, salamat sa pagpaminaw.
1: Si Inday Chona, naminaw sa Maramag Bukidnon. O Inday Chona, at least ha, nainitext gikan sa ano, nainitiam gikan sa Maramag Bukidnon. Naminaw siya karon dia sa 104.7. Thank you po. Dolores Serra Cifuentes, si Princess Albacete, maraming salamat po sa inyo. Okay na, eto na po mga kaibigan. Mayroon pa ba? Mamilak si Liza Pagaran.
2: Melrose Villaruel, salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Si Liza Pagaran pala mamilaki. Si Joanne Charlie Lorente dia sa Sultan Kudarat, dia sa Tacorong.
2: Uy,
1: gapaminaw kanunay sa ito ang programa. Thank you po sa inyo, ha. Yeah. Nanay Nilda Bantolio, maraming salamat. Watch out po sa mga taga-criminology students sa... Ayun, nabasa na ni Manny.
2: Si Joanne Charity Zon Laurente, salamat sa inyong pagpaminaw. Naminaw po si Yvonne Tormis. Ayan, salamat.
1: Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Ano kaya ang aral na mapupulot natin sa kwentong to? Kasi kahapon, napakaganda ng kwento. Ngayon kaya, ano kaya ang kwento ngayong araw? Pakinggan po natin sa programang Love,
2: Sex,
1: Marriage, and Career. Love, Sex,
0: Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng mga masugid na sumusubaybay ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Gaya rin po ng karamihang nagpapadala ng kwento sa inyo, Kapitan, noon pa man ay nagdadalawang isip ako na ibahagi sa inyo ang aking kwento. Napapatanong ako sa aking sarili kung ano kaya ang mapulot na aral sa kwentong to. Nagbabakasakali na lamang ako, Kapitan, na sana merong kayong makuhang aral sa aking ibabahagi sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ninia. 47 years old na ako, Kapitan, at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa buhay pag-ibig. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan, noong mga panahong nagkita kaming muli ng dati kong karelasyong, Kapitan, noong ako po ay dalaga pa lamang noong mga panahon ng aking kabataan. In other words, nagkarelasyon kami ng lalaking ito sa mga panahon na high school pa lamang kaming dalawa. Itago na lamang po natin sa pangalang Nelson, Kapitan. Nung magkakilala kami ni Nelson, Kapitan, ay talagang wala na rin akong palakpang magkaroon ng karelasyon. Galing rin kasi ako sa isang failure o failed relationship. Nagkaroon ako ng halos 7 taon na karelasyon noong, Kapitan, pero hindi rin kami nagkatuluyang dalawa. Masakit sa akin dahil sa isang iglap ay nawala ang lahat ng plano namin noon. Akala ko talaga, Kapitan, ay kami na magkakatuluyan dahil napakahabang panahon na ang inukol namin sa aming relasyon. Ang ending lang pala ay hindi kami magkakatuluyan o hindi kami nagkatuluyan. Kaya simula nung magkahiwalay kami sa dati kong karelasyon, sinabi ko na sa aking sarili na siguro, marriage is not for me. Nabuo na yan sa aking isipan. Tinanggap ko na ng buong puso na talagang siguro ang papel ko lang sa mundo ay isang tita, taga-alaga ng mga pamangkin, dahil wala naman akong sariling anak. Sa hindi inaasahang pagkakataong, Kapitan, ay nagkita kaming muli ni Nelson, ang dati kong boyfriend. Nung magkita kaming muli, Kapitan, nagsimula sa isang kwentuhan, nagsimula sa isang pag-uusap hanggang sa nagkuhanan o kinuhanan niya ang aking contact number at muli nagkaroon kami ng ugnayang dalawa. Subalit sa pagkakataong yung, Kapitan, ay meron ng karelasyon si Nelson at kasal ito. May asawa na siya at may dalawang anak. Kaya wala talaga sa isip ko, Kapitan, na darating pang pagkakataong muling manumbalik kung ano man ang meron sa amin, kung ano man ang meron sa kahapon. Kaya nagulat na lamang ako, Kapitan, matapos ang ilang panahon ng aming pagko-communicate, ilang panahon na meron kaming ugnayang dalawa, ay agad siyang nagpahiwatig ng kanyang nararamdaman sa akin. Ang sabi sa akin ni Nelson, Kapitan, sa mahabang panahong hindi kami nakitang dalawa, sa mahabang panahon na nagkahiwalay kaming dalawa, ay hindi humano nawala ang kanyang pag-ibig sa akin. Yun ang sabi niya sa akin, Kapitan, na nung una ay hindi ko naman basta-basta pinaniwalaan. Pinakinggan ko lamang ang kanyang mga sinasabi. Sa kabilang banda ay merong parte ng aking utak na nagsasabi, Kapitan,
Sinasabi ng aking isipan na may katotohanan ang kanyang mga sinasabi. Bakit ko nasabi yung kapitan? Kasi naaalala pa niya ang lahat ng mga bagay kung anong meron sa amin noong mga panahon ng aming kabataan. Gaya na lamang ng mga sulat niya sa akin, gaya na lamang ng ibinigay niyang singsing sa akin noong unang panahon, na nung magkita kaming dalawa ay hinanap pa niya sa aking mga kamay. Sinabi ko sa kanyang matagal ko nang hindi sinusot ang singsing na yon. Sinabi ko sa kanya na wala na sa isip ko. Sa sobrang tagal ba naman ng panahon, hindi ko na alam kung saan ko nalagay yun. Siguro, na-misplace ko na. Nawala na kasi sa isip ko dahil hindi ko naman alam na darating pa ang ganitong pagkakataon sa ating dalawa. Pero ang katunayang kapitan, matapos kaming maghiwalay, suot-suot ko pa yon hanggang makapag-aral ako sa college. Hanggang sa magkaroon ako ng karelasyon, kapitan. Hindi nawala yon sa aking kamay o sa aking daliri. Unang lalaking minahal ko, si Nelson.

Sumalit itinago ko talaga ang singsing na yung kapitan. Hindi ko lamang sinabi sa kanyang itinago ko para hindi siya magkaroon ng lakas ng loob. Na para bang kapag kasinabi ko yung kapitan ay para ko na rin sinasabing may pagmamahal pa ako sa kanya. Kaya, hindi ko inamin ang katotohanan na lahat ng mga sulat o liham, lahat ng mga regalo niya sa akin, kapitan, nung mga panahon na kami pa, nung kami high school pa lamang, ay nakaimbak ang lahat ng yon na itago ko sa napakahabang panahon. Espesyal sa akin ang mga bagay na yung kapitan dahil alam ko sa aking sarili na totoo ang aming relasyon, totoo ang aming nararamdaman sa pagkakataong yon, sa mga panahong yon. Ang rason lang naman, kapitan, kung bakit kami naghiwalay noon ay dahil ayaw ng aming mga magulang. Inilipat ako sa ibang paaralan at pinagbabawalan akong magkaroon ng karelasyon hanggat hindi ko raw matatapos ang pag-aaral ko sa college. Sinunod ko ang payo ng aking mga magulang. Kaya noon ay kinalimutan ko talaga si Nelson. Pero alam ko sa aking puso na nananatili pa rin ang lalaking ito hanggang sa mga panahon na meron na akong bagong karelasyon. Punong-puno kami ng kwentuhan, kapitan. Sa mga pagkakataong tinatanong niya ako kung meron ba na akong naalala sa aming dalawa, ang sagot ko lagi sa kanya, wala na. Wala na akong maalala. Nakalimutan ko na ang lahat. Sa haba ba naman ng panahon na hindi tayo nagkitang dalawa, kinalimutan ko na at marami nang nangyari din sa aking buhay. Nahihiwagaan lamang ako sa kanya, kapitan, ay dahil lahat ng mga bagay, kung anong merong kami noon ay naaalala niya. Ang aming mansory, kung saan kami unang nag-date, anong paborito kong kanta, maging ang paborito kong pagkain, paborito kong color, kapitan, ay naaalala niya ang lahat ng mga bagay na yon.

ayaw magpahiwatig siya na kanyang nararamdaman sa akin, Kapitan. Hindi ko pinaalam ang lahat sa kanya. Ayaw kong lumakas ang kanyang loob lalo pa nung malaman kong meron na siyang asawa. Kaya sinabi ko sa kanyang, ano bang nakain mo? Ano bang iniisip mo? Bakit ka nanliligaw sa akin eh, meron ka namang asawa at may mga anak ka na rin. Sinabi niya sa akin, Kapitan, na hindi na raw sila nagkakaunawa ng kanyang asawa. Kaya lang naman daw sila nagsasama ay dahil sa kanilang anak o mga anak. Ang totoo ay nagkasundo na raw silang dalawa na hindi na makikialam pa kung ano man ang nanaisin ng bawat isa. Para sa kanya, Kapitan, okay lang naman daw na magkaroon din ng ibang karelasyon ng kanyang asawa. At sinabi niya raw ito sa kanyang asawa na kung meron ka ng nanaising iba ay walang problema sa akin. Yun ang kanilang usapan. Yun ang kanilang kasunduan, Kapitan, na kung sino man ang magkakaroon ng ibang karelasyon ay hindi na makikialam pa ang bawat isa. Ang hinihintay na lamang daw nila ay maanal ang kanilang kasal. Pero matagal pa raw itong mangyari, Kapitan, dahil napakalaki po ng gagastusin nito. Kaya hindi ako basta naniwala na lamang sa kanyang mga sinasabi. Pero patuloy pa rin kami o patuloy pa rin ang aming ugnayan ni Nelson. Nagkikita pa kami o nagkikita rin kami paminsan-minsan. May mga pagkakataon na niyayaya niya akong mag-coffee. May mga pagkakataong niyayaya niya akong kumain sa labas, Kapitan. Pero kaibigan lang naman talaga ang turing ko sa kanya. Kaya wala naman akong kahit na anumang nararamdaman na takot para makipagkita sa kanya. Kwentuhan. Walang katapusang kwentuhan pa rin. Natutuwa at minsan kinikilig pa rin ako, Kapitan, kapag pinapaalala sa akin ni Nelson ang lahat na mga bagay nung aming mga kabataan. Nung mga panahong nililigawan pa niya ako, saan kami madalas tumambay noon ang aking mga kaklase, saan kami madalas tumambay noon ni Nelson. Masaya na kami sa simpleng kwentuhan, Kapitan, habang kinikwento niya sa akin ang mga karanasan namin, mga teachers namin, mga classmates namin, at kung ano-ano pang klaseng kwentuhan na minsan, mas pinili ko talagang makipagkita sa kanya dahil napapasaya niya ako sa tuwing kinikwentuhan niya ako.

Hanggang sa ako na mismo ang nagsuri, Kapitan. At nalaman ko talaga ang katotohanan. Natotoo ang mga sinasabi ni Nelson sa akin na talagang hindi na sila. Hindi na mabuti ang kanilang pagsasamang mag-asawa. Meron na silang hindi magandang relasyon o pagsasama at nauwi sa isang desisyong, Kapitan, na sila mismo talagang nagkasundong para na lamang sa mga bata ang kanilang pagsasama. Hindi dahil para sa isang relasyong mag-asawa. Nalaman ko talaga na may katotohanan ang lahat ng sinasabi ni Nelson sa akin matapos kong malaman na matagal na pala nilang inaasikaso ang annulment na ng kanilang kasal. Nung malaman ko ang mga bagay na yung, Kapitan, ay naakala ko na si Nelson ang may problema. Inaakala ko na baka babaero lamang itong si Nelson. Baka gusto lamang nito magkaroon ng ibang karelasyon. Pero nalaman ko rin sa ibang mga kaibigan, Kapitan, na hindi pala katalaga o hindi pala talaga kasalanan ni Nelson kung bakit hindi maganda ang pagsasama nilang mag-asawa. Nalaman ko na lamang, Kapitan, na ang asawa mismo ang may problema. Madaling umiinit ang ulo ng kanyang asawa lalo pat maganda ang trabaho nito at minamaliit lamang niya si Nelson, Kapitan, dahil kung tutuusin mas malaki ang kinikita ng kanyang asawa at malaki ang perang dinadala niya sa loob ng kanilang pamamahay. Bagay na minsan nawawala daw di umano ang respeto ng asawa nito kay Nelson. Kaya sa madaling salita, Kapitan, naging paraan ito para mas lumabo ang kanilang relasyon. Ang babae kasi na asawa ni Nelson ay napaka-ambisyosa nito. Marami din po itong ugnayan o kaugnayan, Kapitan. Marami din itong mga lalaki kinakausap at naniligaw sa kanya. At madalas kong naririnig sa mga taong nakakilala sa kanila na sinasabing ang babae daw ay napakambisyosa at gusto raw nito na magkaroon ng karelasyon na mayaman o di kaya ay isang foreigner na matagal ng pangarap ng asawa ni Nelson na makapag-abroad lalong-lalo na sa bansang Amerika. Mali ang akala ko, Kapitan. Akala ko noon ay talagang babaero lang. Akala ko noon baka nililin lang lamang ako ni Nelson. Pero hindi pala niya kasalanan ng lahat. Kaya gumaan ang aking pakiramdam at maging yung mga takot ko sa kanya. At doon na, nagkaroon kami ng pagkakataong makapag-usap at muling nakwento ko sa kanya ang mga bagay na naibigay niya sa akin. Gaya na lamang ng mga sulat, mga remembrance ko sa kanya, mga picture, mga larawan naming dalawa nung aming kabataan na naitago ko pa, Kapitan, sa isang album. Inamin ko sa kanya. Sinabi kong, ang totoo naman,

Inamin ko mismo sa harapan ni Nelson, kapitan, na ang totoo naman, hindi ko talaga nawala ang mga bagay na ibinigay mo sa akin. Ang totoo, hanggang sa ngayon, naitago ko pa ang lahat ng mga bagay na yon. Lahat ng mga ibinigay mo sa akin ay mahalaga. Mga larawan nating dalawa nung mga kabataan nating dalawa. Yung ballpen na ibinigay mo sa akin, yung puwintas at singsing na ibinigay mo sa akin noon, ay hanggang sa ngayon naitago ko pa. Hindi ko rin naman talaga alam, Nelson, na darating pa ang ganitong pagkakataong magkita tayo muli, magkausap at magkaroon ng ganitong pagkakataon. Siguro nga, may dahilan talaga kung bakit ko naitago ang mga bagay na yon. Inamin ko mismo sa kanya, kapitan, na nung magkahiwalay kaming dalawa, ay sobra kong nasaktan.

Alam mo, kabitan, napagtanto ko sa buhay na kaya siguro hindi kami nagtagumpay nung una kong naging karelasyon na halos 7 taon na ang aming relasyon. Dahil siguro sa pagkakataong magkikita pa kaming muli ng lalaking una kong minahal. Kaya matapos malaman ni Nelson na naitago ko pala ang lahat ng mga bagay na ibinigay niya sa akin noon ay sobra niyang saya. Napaiyak pa nga po ito, kapitan, at napayakap sa akin. Akala raw niya ay wala nang pag-asang magkakabalikan pa kaming muli. Wala raw pag-asa, kapitan, na magsasama. Magkausap pa kaming dalawa. Inaakala niya, kapitan, matapos kaming maghiwalay noon ay hinding-hindi na niya ako makikita pa. Tadhana. Tadhana ang nag-ugnay sa aming dalawa. Nakakatakot mang pasukin ang isang relasyon na walang kasiguraduhan, kapitan, lalong-lalo pa't hindi pa anal si Nelson, ay sinagot ko siya. Nagkaroon kami ng relasyong dalawa, bagay na hindi naman sinang-uyunan ng aking mga magulang. Lahat ng mga kamag-anak ko, kapitan, maging ang mga kapatid ko, ay hindi sumang-ayon sa aming relasyon. Galit na galit ang aking mga magulang. Napaka-desperada ko raw, pumatol ako sa isang lalaking may asawa. Hindi naman talaga nila kilala din si Nelson, kapitan. Hindi naman din nila alam kung ano ang tunay na pangyayari sa buhay ni Nelson. Kaya tinanggap ko ang lahat ng mga sinabi sa akin na masasakit mula sa aking mga magulang. Naiintindihan ko sila, kapitan, dahil ang alam ko lamang ay natatakot lamang din silang baka maloko ako o di kaya ay masaktan ako. Nakita na ako ng aking mga magulang kung paano ako nalugmok, kapitan, mula sa isang relasyon na halos 7 taon. Kaya siguro natakot ang aking mga magulang na baka muli akong masaktan. Ako na mismo humihingi ng patawad sa kanila, kapitan, at sinabi ko sa kanilang sana pagbigyan nila akong muli. Pagtiwalaan nila ako, kapitan, sa naging desisyon ko. Buhay ko ito at nasa wastong edad na ako, kapitan. Sa likod ng mga hindi pagsang-ayon ng aking mga magulang at mga kapatid, ay ipinaglaban ko ang aming relasyon ni Nelson at nagsama kaming dalawa. Handa na akong harapin pa kung anuman ang magiging problema sa hinaharap. Inihanda ko ng aking sarili, kapitan, na baka humabol pa. Baka hahadlang pa sa amin ang kanyang asawa. Pero sa awa naman po ng Diyos, sa mahabang panahon na nagsama kaming dalawa ni Nelson, ni isa, kapitan, sa kanyang mga kamag-anak at maging ang kanyang asawa, ay wala na talagang pakialam sa amin. Totoo nga po ang kasunduan nilang dalawa ni Nelson na hindi na makikialam pa ang bawat isa kung ano man ang nanaisin ng bawat isa. Hanggang sa dumating ang pagkakataong isa sa mga bagay, kapitan, pinakamasayang araw sa aking buhay nang mabuntis ako. 39 years old na ako, kapitan, nung mabuntis ako. Inaakala ko noong, kapitan, ay talagang hindi na ako magkakaroon pa ng anak, ng sarili kong anak. Hindi ko na siguro mararanasan pa ang mag-alaga ng sariling anak. Yan ang mga naisip ko noon na bagay na binigay sa akin ng Panginoong Diyos. Sa edad na 39 anyos, ay nabuntis pa ako, kapitan,

Ang akala ko noon ay napakamalas ko na sa pag-ibig. Lahat pala ng mga bagay na pinagdaanan ko, Kapitan, ay may kapalit na biyaya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming maraming salamat po sa ibinigay niyong pagkakataon sa aking istorya. More power po sa inyo, Kapitan. Lubos na gumagalang.

0: Marriage on Career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Kema, kalo, korokdos, kagoyaw, Bisleg City. Kung lawas, maayo kayo, dili kapoy. Tara adlaw ko si Giga, kwan, anton hapon, niya, maayo ng tulog na kumagabi. Imbektibo niya, barato pa. Kusog na sa kutindahan.
1: Di na yun mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bisleg City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Rovilin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal

0: Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukid noon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy ug San Andres Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ere Dalit, taga 404 B Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko gabawas. Karon kay kainom ko sa kaping Magnum C kay sa isa kadlo kay katulong ko magbawas. Nakakayon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
1: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukid noon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy ug San Andres Pharmacy. Sa Malaybalay Bukid noon, RS Drugstore ug Rodel Pharmacy.
3: Good morning, ma'am.
4: Uy, good morning, pang. May kinimata na kapang. Dali pa, mga pinatang duha.
3: Kumuta ng...
4: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
3: Kumuta sa aroma niyo, uy.
4: Ay, syempre.
3: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami kayo kayo.
4: Sus, pang. Lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
3: Magnum C Herbal Coffee?
4: Oo. More na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
3: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kaubas trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
4: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
5: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
6: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang noun. Tungod dili ta nang whitening kay save ug dili ta nang half dose kay nagbreak. Rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid ug mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera ug glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang tinuod kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
0: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
7: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
8: Magnum C, lami ka ayo. Orange or pineapple, fruity ka ayo. Magnum C.
9: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhian man ko oy.
9: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
9: Mmm,
4: refreshing lagi. Lami sa paminaw.
9: Refreshing yun, day. Magnum C refreshing oil na, day.
4: Refreshing oil yun, day. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
9: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
10: Love, sex, marriage, and career.
11: Ikaw na pala.
10: Love.
12: Andam kong buhato ng tanan para lang sa'yo, ha?
13: Sigurado ka?
10: Sex.
13: Ayaw sa, dilip ko andam. Pasing mabuntis ko.
10: Marriage.
12: Sos na anas sa kanyana, puros lang kaselos, puro kaselos.
13: Natural, ay sige kang pambabae.
10: Career.
12: Yes, nandawa, tagyan ko sa trabaho.
10: Hisgutan nato ang love, sex, marriage, and career by Cap.

0: Courage and Career. Ngayon pa rin po yung nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Fixing a broken heart. Ano sa iyo mong ma-remember pagka ma-play na siya kanta?
1: Kuan,
0: ano sa iyo mga
1: significant? Hindi kayo relatable. Basta kanta ka, Pinjay. Pag din relatable sa ko, wala kayo na akong ginapansin.
0: Kini fixing a broken heart, daghan ko memories.
1: Daghan ka ganang...
0: Not because kuan ka nang abahin sa gugma, but kini nga kapanahon, daghan ko ma-remember aning kapanahonan niya ba? 1992, mag-uni, grade 6 ko ani. I think, mauni ang panahon sa kaniyang kanta. Niya, mauni ako madungog perminti sa mga FM stations kini at doon. Siyempre, pag madungog niyo mo ng kanta, na kay ma-reminisce ba or na kay ma-remember ng mga panghitabo at mga buhi pa imo mga iyaan.
1: You know what to do. You're emotional too.
0: Not necessarily related to the or related to the song or the lyrics of the song, but kung anong scenario anong panahon. Sa mga scene.
1: Okay.
0: So, mauni yung ma-remember na ako.
1: Pag mandunggan ako ng kanta Captain Jake sa una, kuan na emerg high school at ako na
0: high school?
1: Oo.
0: Pero daan na kini nga kanta.
1: Daan na kanta mga high school na ako siya nadunggan nga kanta ba.
0: Remember na ako ni 1992, 1993 I guess.
1: Okay,
0: or I did, sorry. 1996, 97 ana.
1: Ko 96 ka edad na rin yan ang kanta ha.
0: Oo, ayan na 96, 97. Grabe po nung hindi pa realize gini matiguang na joke ko. 1996, I think. Ang sagani, come on. Haba mo yung ma-remember ang kanta, Fixing a Broken Heart.
1: Pag kanina magkong kanta, Captain Jake, permanent kung kanina siya nga kanta, murag, I think, dili lang masabdan sa mga tao kung unsay putpasabot ang kanta. Pero katong panahon na nga, nisulod niya sa ako ang kung ano na huna sa una, mga bata pa ko, about doon siya sa kanang mag-move on.
0: Yeah, Fixing a Broken Heart. Wakay ko dili kay ko familiar sa lyrics of the song, but ako ma-remember lang mga kuan ba mga unsay mga panghita mo aning panahon na sa ihang kapanahunan, sa ihang kakusog nga kanta.
1: Kapto nagkanta ba ganina kimo ba tong original nga?
0: Yes.
1: Ah, mo gito. Lahi na dito akong mga nadunggan.
0: Maybe
1: solo naman to.
0: Revival na
1: siguro. Revival tama.
0: Anyway, naminas na drama si Queenie Algire, maraming salamat si Diasan Yunes. Mami Laki na kay gusto i-greet basahan to.
1: Yes, gusto na ko i-greet ni Captain Jake ani mga namina ganina pa ni sila si Shirley Cartid Jenna, salamat sa imong pagpaminaw na minopod si Ma'am Ellen Guerrero, Captain
0: Ma'am
1: G.
0: Ma'am Ellen!
1: Ma'am Ellen, kamusta naman ka, Ma'am Ellen? Magkita, unta, tapuhon, puhon. May lawas, Ma'am Ellen. Si Emma Salvador, salamat po sa inyong pagpaminaw.
0: Si Mimi Oclaret, na minas na programa diya sa Bayugan City. Hello po sa inyo.
1: Yes, gusto lang ako pasalamatin si Rubes Racho, Captain Jake. Naminaw siya sa New Bataan, Davao de Oro. Nag-send in town siya stars sa ato sa Facebook.
0: Diba?
1: Unsa man ni paglimo gi mi nahibawaan ni
0: sa kanang send kag stars kay nabe na ikwan kwarta do na
1: mao ba madato na ta ni kap hala kap kay mahal ba kang gasolina ron kap
0: si Florilyn Takasan basta ako kung makadungog ko ani nga kanta lami kay matulog
1: sana all
0: ikatulgon din si Florilyn ba.
1: Ay, salamat ka ayo ha, Rubes Ratso. Si mapagsanong star. Di lang may kahibaw ni Captain Jake kung saan ang ipag-claim ang stars. Si Queenie Aguirre, salamat po sa inyo pagpaminaw. Si Edessa Niones, sige man dyan ko kakita ni mo, Mami Lucky, no? Pero dili ko po ul. Aha! Char, dyan siya.
0: Tagay kape.
1: Nakalaog naman ni Cap. Nakalaog na ni Cap.
0: Basta may ngang ganigwan pa ka, tagay din ang kape.
1: Tagaagape. O, saan man mo gusto?
0: Musta may guwapa, tagay din kape. Si Kwan na minas, si Elmer Jacinto, si Shelly, ano ba pasahin? Shell Cartagena. Marami salamat po ng Tagburos, Davao de Oro.
1: Ayan, si Rovilin ba? Kuya Juan man ang mga mag-ex anika.
0: Sa story.
1: Kuya Juan yung kuya man.
0: Anyway, balikan lang natin ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Ang kwento po ay tungkol sa mga naudlot na kahapon. Manag-ex.
1: Morning, ganaan sa mga tao, Cap.
0: Yan ang mga naudlot nga kagahapon.
1: Mga naudlot. Mura lang mo nang hag-udlot ani sa kamungga.
0: Niya, nagkuhan sila. High school lovers ni sila. Niya, paglipas ng panahon, gibata pa mo sila. Gibuwag sa ginikanan. Nga, oy, dili pwede kay mga bata pa mo. So, niabot ng panahon nga, abi nila, nagkalimtanay na ba? So, wala lang po nahitabo nga ang tadhana ragi nag-connect sa ilang duwa. Sa usa ka panghitabo, nagkita sila pag-usab. O sa ilang pa nagkita, minyo man ang lucky pero dili maayo ang relationship ba? Dili successful ang relationship sa asawa. So, na sila yung mga agreement nga magbuwag na mi. Namay ina na mami lucky. For how many times ako yung nadungogan na nga na yung nag-ipon sa kabalay pero na sila kasunduan nga huwag manguyab kaglain. Tinood ni Mami Lucky na ako yung nani nga amigo yun.
1: Amin, dili na ikaw, Kap. Siga akong mata
0: na. Nga ganyan may nani nga story niya. Makadungog ko, magkayungog, sana all.
1: Tridor na kay kanako ka.
0: Di ba kanang dinood din nga story Mami Lucky nga kanang na ko'y nadungog kaning
1: Nadungog ni ma'am.
0: Somehow, pariho ani nga story, Mami Lucky ba nga? Ako amigo, kuan mag-gito ka ng buguyon ba?
1: Mm-hmm.
0: Ang lalaki, gadaghan gadag uyab. So, niabot sa punto nga, nagkasinabot sila siyang asawa nga, oh, sige, kidi, masag ka maundang anay mong bisyo, ani na lang, di na lang ta magpakialamay, di ta ka pakialaman, pero kung ako po magbuhat ana, ayoko pakialami.
1: Ay.
0: So, nahita mo dyan na, Mami Lucky, nga, ako ang amigo rin pag-iingon sa ako nga, man, unsa may, magkita mo si mong, makita ni may mong asawa, so, naabot yun na sa higayon nga, nag-abot ni Pan sa usa ka, kay Paniero, man mong tawag, Paniero, ano ba? So, niabot yun sa punto nga, nakita niya sa yung asawa, nga napoy laing ka-date ba?
1: Mm-hmm.
0: So, nag-abot yun sa usa ka lugar, Mami Lucky. Nag-abot yun sila sa usa ka lugar, sa usa ka kananan.
1: Mm-hmm.
0: So, pagkita daw niya nga na yung sakinan sa yung asawa dito, sa yung partner.
1: Tulbaan siya.
0: Wala na lang daw siya ni Dayan. Bilang respeto po niya sa yung asawa, para dili daw awkward ba nga. Makita niya nga na ikauban ng yung asawa nga lain.
1: Mm-hmm.
0: So, ang yung gibuhat ni Kwanza, ni likay na lang po siya. Pero, agreement na nilang doha nga, wak tayo pakialamay ha, pero mag-uban sila sa usa ka panimalay.
1: Ay, kuya ko, guna na nga set up.
0: Oh, yan na ilawan. Yeah, somehow, inani po ng story karong adlawa. Maabot ang story karon ginag-uban sila pero sa iyang asawa pero naroon sila agreement nga og magbinyo og lain or makauyab og lain wala na tay kwan ha kay nagsabot naman sila nga magpaanal gyud silang kasal and ang atong share of the day mga kaibigan na nakaanak gyud at the age of 39. Delikado ba na sa babae ng idara nga mabuntis pa pero nabuntis ba gyud siya?
1: Yes.
0: Ya nakaanak gyud pud siya Mami Lucky so mo ni nahitabo karon nga para niya abi niya sa unang failed I mean, failure man ang iyang past relationship pero sa kaibaw nga na aday gift sa iya ba nga another chance nga magkaroon siya sa ka-successful nga relationship. Money ang story karon.
1: Oh, kaniha. Si Tatay Carlito nag-message na Joy.
0: Aminaw din, Tay.
1: Thank you very much, Tay. Gahapon ang tatog. Sige, magpangita ni mo, Tay.
0: Gwapo tong story gahapon.
1: Ayan. Si Tatay Carlito, ayan. Nina, sa ilalim ng batas ng tao at likas na batas, mali ang pakikisama sa taong kasal na isa iba. Pakikiapin ang tawag niyan at hindi legal. May habol ang tunay na asawa sa relasyon pag magbago ang isip niya at pwede kang kasuhan.
0: Yes, pwede.
1: Mas mainam kung maituloy ang balak na alam. Alamin. Malaya ang namagitan sa inyo pag ito ay matupad. Kung magkatotoo ang bagay na ito, matatawag natin na pinagtagpo at pinagpala sana. Ay, nindot kaayo ang okay. Message ni Tatay Carlito.
0: Si Shai Sarif. Hello po, Gadin Jay Mami Lagi. Pamati ko sa inyo sa 93.3 Sulan. Subong lang ko gatanaw sa live, pero adlaw-adlaw ko gapamati sa inyong programa parang Bagong Bayan, Sultan Kudarat.
1: Salamat. Damo nga salamat.
0: Pero
1: yan.
0: May magnum si sa Bagong Bayan, ha?
1: Actually, isa-isa niya siya sa mga nakadaog, Captain Jake, ha? Si Shai, oo.
0: Shai, ara mga magnum si product sa inyong mga butika diha sa Bagong Bayan.
1: Kaya hilasa, oy.
0: Nami taw niya, ara sa inyong mga butika pharmacy sa Bagong Bayan ang magnum si Herbal Coffee. Magnum C Herbal Capsule. Gusto mo maging healthy siya, labi na kay baby, Magnum C Herbal Capsule.
1: Yes.
0: Para himsog ang lawas.
1: Mm-hmm. Oh, dagan pa nag-comment ni Captain Jake ha, sa sato ang story karong adlaw na padiri Captain Jake of Jasmine Javier. Na siya, good afternoon, Mami Lucky and Captain Jake. Advice ko lang regarding sa situation is that it's like an invisible string connecting the two of you even now.
0: Okay. Zara.
1: It's like an invisible string connecting the two of you hangtod karon.
0: Invisible string.
1: For example, you may be together today but not for the next and then suddenly you're gone. But the so-called invisible string exists even without a relationship or communication between you. It will find a way to bring you back each other. Konektado gyud po sila, invisible lang na. Nagkalagyo man
0: pero nabalik ra po.
1: Okay, naga po invisible string.
0: Mao naging na tinagtagpo na tinadhana.
1: Mm-hmm.
0: Ang tadhana na mismo ang nagpakita or kanang tadhana na mismo ang nag-connect gyud sila doon.
1: Yes, ingat pa si Queenie dari Captain Jake ko. Captain Jake at Mami Lucky, sa kwento ng sender yan ang kasabihan na love is lovelier the second time around. Kahit ano man ang mangyari, kung sila talaga ang para sa isa't isa, magkakatuluyan talaga sila sa isa't isa. Pero ang payo ko lang sa sender ay makinig lang siya sa payo ng kanyang mga magulang dahil sa huli, magulang pa rin ang kanyang malalapitan sa oras ng kanyang pangangailangan.
0: Ayan. Okay. Okay, salamat po. Salamat po. Napabadiha.
1: O, daghan pa ni Captain Jake. Napada rin Captain Jake. Ingang padayon lang jud gihapon ni aning wala na muna dayon nga ang among first love. Kay mas malipayon man ko karon sa akong ikaduhang hinigugma. Uy! Murag na ay nakarelate, Anika. Kasi si Sonia, feeling na ako ka nang nagbuwag na sila sa iyong web. So, una niya, nagkabalik sila.
0: Ay.
1: Kay mama niya, so, tika, padayon lang jud gihapon ni ani, amo ah.
0: Sige daw.
1: Napada rin Captain Jake, love is blind. Usahay magpabuta bungulta para lang sa gugma. Pero wala ta kabalo sa unsay muabot sa atong kapalaran na magpadulong. Sama sa atong sender karon na murag na wadaan na og paglaom. Pero sa ngadto-ngadto, sila ra ang nagkadayong bisan unsa paghunos sa mga naagi. Meant to be good sila and endless love. Uy, endless love din. Dapat ang tugtuan ni Cap. Bisan sakit ang mga di-istorya sa iyaha or ilaha. Pero di pigipili gihapon nila nga mamaligo ng ilang relasyon. Blessed pa din sila kay nagkaanak. Daghan man og babag sa relasyon. Pero kung magmaligon ka lang, magpadayon ang inyong gugma hangtod sa hangtod.
0: Ayun. Mami Lucky, kamusta oras? Kamusta oras?
1: Okay, para sa kuwa, Captain Jake, congratulations! Dahil maganda ang naging resulta ng inyong, ano sa tawag ni? Inyong
0: love story.
1: Inyong love story. Siguro, sa uban, this is not applicable to everybody. That first love never dies.
0: Elena Andoy, marami salamat sa pagbayin na maramag ni sila. Mami Lucky.
1: Yeah, dili tanan applicable ang ginaingon na to nga first love never die, Captain Jake. Kay nami uban nga first love, sa imong first love, dito ka nakakaton, dagang kag mga pagtulunan, nga wala niya mag-i-apply sa imuhang ikaduhang gihigugma o sa imuhang forever. Pero respect sa marriage ang pinaka-importante. But there is pero, Captain Jake. Kasi sa dagang sa storya, lipay manggali, puro magood happy memory, happy ang ato ang madunggan sa story. Pero, na ay mga part sa story nga sa kinabuhi nilang duha sa ilang love story nga kailangan i-fix. Una, anak Captain Jake, ang respect sa marriage.
0: Okay.
1: Importante kaayo. Meaning, anak Captain Jake, wala pa mangod sila na anal. Ito yung previous.
0: Yes. So kailangan ayusin yon.
1: Yes, kailangan ayusin. Kahit sabihin mo na nagkaroon ng mutual understanding. Tama naman din sabi ni Tatay Carlito, what if muabot ang panahon ng ang babae katuya mubalik
0: mausabang huna-huna.
1: Pwede i-twist ang huna-huna, most especially karon nga nagkaanak mo. Diba? So kailangan yan ang pinakaunang masettle.
0: Yes.
1: Diba? Di naman po ibig sabihin nga kuan nga nagkaanak na mo, okay na dirit. So if they are legally kanang married pa, wala gihapon na anay, importante gihapon nga nagihapon mo'y unsa ba ang inyong dapat kanang gunitan ana nga dili mo maalaot pag-abot
0: sa mafoul.
1: O ang pinaka-importante, Captain Jake, ingon sila nga murag it's us against the world. Kaya diba ingon nila nga wala doon nakabalo, sikreto gihapon ang ilang marriage. Para sa kuwa, Captain Jake, medyo
0: dili secret ila marriage. Wala pa sila naminyo, ha?
1: O, gani. Wala ka ng, kumbaga,
0: Ilang pag-uban.
1: So, ang secret relationship, actually, Captain Jake, dili siya healthy for long term. Most especially, nga na sila anak karon. So, para sa kuwa, para tuloy-tuloy ta sa jackpot round, para tuloy-tuloy ta sa ato ang nindot na panginabuhi, kailangan karon pa lang ayuson ang mga dapat nilang ayuson. Katong kanin yun, katong isuti sa ginikanan. Lami, mangod ka ayaw, Captain Jake, mabuhi sa kanabitang gugma nga kanabitang
0: malaya.
1: Kanang
0: walay nasagasaan, batas ng tao at batas ng Diyos.
1: Yung Diyos at sa mga mata ng tao, sa mga mata ng mga ano, Captain Jake, sa mga mata ng mga mararaming masasabi. Yun lang para sa
0: akin. Okay, mabuhay, Mami Lucky. Thank you. Maraming salamat po sa mga nag-share na kanilang ano, ha, sa kanilang mga payo, kanilang perspective, kanilang mga opinion. Maraming salamat po sa inyo, ha. Si Elena Andoy ng Maramag Bukid noon. Salamat po sa laging pakikinig sa programang LSMC. Nawa po dumami pa mga tagapanginig natin sa lugar ninyo. Diyan sa Maramag, Balensa Bukid noon, Malaybalay Bukid noon, Dangkagan, Wao. Hello po sa inyo, mga taga-Kibawi Bukid noon. Maraming salamat po sa laging pakikinig. Anyway, Mami Lucky, hindi na ko ni kuwaon nga kalipay sa imuha. I mean, imuha mong guningwan. Imuhaning moment, imuhaning panahon, imuhaning higayon ba. Basta lang naman ay ang prinsipyo, ang ako ang magiginasundan nga prinsipyo is yung walang nalalabag na batas ng tao, higit sa lahat, batas ng Diyos. Yan ang pinakamahalaga natin. Sabang tayo namumuhay sa mundong tumakabihan, dapat na isa lang alang, hindi lamang yung ating damdamin, but mostly dapat isinaalang-alang kung ano yung batas, ano yung gabay, ano yung para mamuhay tayo ng payapa. May kapayapaan. Hindi lamang kung ano yung nararamdaman. Hindi lamang kung ano yung gusto natin sa buhay, mga kaibigan. Isa sa mga bagay siguro na pwede ko matutunan dito, ito yung ibabahagi ko sa inyo na hindi sa lahat ng pagkakataon nakabase lang tayo kung ano yung kaligayahan natin. Hindi lang yung nakabase kung ano man ang magiging nararamdaman natin o ano yung nararamdaman natin na pwedeng ikaliligaya natin. Again, dapat isinaalang-alang, mga kaibigan, I am not speaking in behalf sa kining sa ano ha, sa I mean intendedly to Juan sa atong share of the day, mga kaibigan. Hindi po para sa kanya to. Ang ito in general public na namina sa tang programa na pwede na ako makutlo aning story karon is that ang kalipay sa tao dili lang gabase kung sa imuhang pansariling kapakanan. Ang kalipay sa tao dili lamang para sa imong personal or kanang personal kapakanan or kung sa lang ang imong gibati. Dili pwede. Dapat na isa lang alang lagi ang batas ng tao. Wala ka bang nalalabag? Wala bang naaapakan? Wala ka bang nasasagasaan? At higit sa lahat, ang batas ng Panginoong Diyos. Merong batas ng tao at may batas din ang Panginoong Diyos, lalong-lalo na sa buhay mag-asawa. Yan. Yan lagi ang ako ang ginasundan nga prinsipyo na di ba ta makalabag o unsa may balaod nga malabag. Dili lang kung unsa akong na-feel kay madalas na pagkakataon, mga kaibigan, kung ang atong basihan ang ato lang kalipay, daghan ta matamakan. Kay namang ibang tao nga malipay sila regardless kung naay malabag, naay mga tao talaga mostly na ako'y daghang kailang ang naisalang-alang lagi yung kanilang nararamdaman lang na kaligayan, yung naisalang-alang lagi yung kung ano lang ang gusto nilang maramdaman, kung ano lang ang gusto nilang makamit. Regardless, sukdulan na may masagasa ang tao, sukdulan may masagasa ang batas. Hindi lamang batas ng tao, higit sa lahat batas ng Diyos, mga kaibigan. Pero sa story naman ng ating share of the day, mga kaibigan, ay meron namang kasunduan. I mean, ibigay ko yan sa iyo. I mean, sa iyo yan. Regardless kung wa pa ba nagbulag sila, pero may kasunduan naman sila na magpapaanal ng kasal. Yung sabi ng mga nagbigay ng kanilang opinion dito, totoo naman yun. Talagang may punto sila na sinabi nilang magiging kabit ka nga lang. I mean, hanggang hindi sila naghihiwalay, ang tawag sa'yo, anong tawag sa atin, mami Lucky? Masakit man, pero ang tawag talaga sa atin, kung kasal, hindi pa annulled ang kasal, hindi pa legally separated, ang ibig sabihin niya, mga kaibigan,
1: Other woman
0: ka, or kanang other woman.
1: Other woman. Yeah. Hindi siya nalang tapagali kaya kuan.
0: Oh, kung sabi saya pa, marag lalum-lalum.
1: Naglain.
0: Sakit mo pa minahon?
1: Okay mo, wala marag lain siya. So, marag, hindi ba siya lain, pero other para woman. Social, pasosyalin lang natin.
0: Other woman, good job. So, technically, mawag yun ang nahitabo. Technical and basically, mga kaibigan, mawag yun siya. Other woman, yun ang tawag sa atwa, sa mata sa tao. And wala sa balaod, kaya wala pa man dili man legally separated. Muna, sa amo magong tinuuan, ako especially sa relihiyon namo, wala gid ni gaon or anang mga annulment. I mean, mao ginay ako ang kuan. Mao na amo ang gisundan nga balaod. Dili pwede sa among church magod nang mag-once mag-minyo mo, duna ginay kanang kaduka, duna ginay gatuotan nga kung pinaagi ang atong pagpuyo sa kalibutan, gasunod ganitas balaod Ginoo. Like sa kaminyoon, wala yung relasyon nga managbulag. Yan naman, maayos magod ang tanang butang. May suryahan magod. Ma-fix ba? Matulay? Kung doon na may mga dili pagka nasib tanay, depende po na sa tao kung gusto ba nilang ayuson ang ilahang marriage.
1: Yes.
0: Mo na usahay, nalay mga tao nga labi na kung wala yun gasunod sa balaod, Ginoo, mo na usahay, dili gamater na sa ilaha. Ang gamater lang sa ilaha kung unsa lang ilang naramdaman. Limbawa, napulaan ako sa kong partner. Easy lamang kay makigbulag, mangitag lain. Kay mo man ang imong gusto gud sa imong kaugalingon lang. Mo na akong ginamihin ka ganina na dili sa tanang higayon. Mo lang na ato mahimong basis. Ang atong nabati, regardless sukdulan nga may nalalabag kang batas. Yan ang ibig ko sabihin, mga kaibigan.
1: Yes.
0: Ako na mong gugoy kaugalingong panglantaw, doon na po ko'y kaugalingong prinsipyo, doon na po ko'y gisundan nga doktrina sa Biblia. Mo po na mo akong magminyo. Pag once settled na yun yung utok mo, ito na nga sa kaminyoon pa lang, ayos sa daan. Kanabang, I mean, in general na ni siya, dili lang ni regarding sa story, Mami Lucky, but ito ay in general ba, kabahin ni sa kaminyoon natong istoryahan, na kung magminyo mo, na nga dapat preparado, buo na bagyod ang imong loob nga magminyo, andam na bagyod kang magminyo, kaya kung mabot man ng panahon nga magminyo na ka, para sa kuha, di gina pwede nga humani mong ikaon or human usapon niya, init man imong iluwa, di man na pwede nga nana. Buwa man na yan sa Tagalog na hindi yan parang kanin na mainit na pagka napasok ka, pwede mo iluwa.
1: Iluwa mo lang.
0: Simona nga, sa kaminyoon pa lang, ayusa. Sa desisyon pa lang na makigminyo ka, i-ready dani mong kaugalingon.
1: Correct.
0: Kung andam na bagyo ka musunod sa kaminyoon. Panwag, pag naanam mo sa kaminyoon, ang tanang butang, I really do believe, mga kaibigan, na kapag ka nagsunod ka sa balaod sa Ginoo, ang tanang butang, maisturyahan ragin na. Ma-fix ragin na. Mm-hmm. Yang bottom line na mamilaki, kapakumbabaan ng puso. Kaya kung ang mag-asawa walay kapakumbabaan, nga walay gisunod nga balaod sa Ginoo, sigurado mabungkag yun. Mauna ang ending, dun ay managipon, managasawa nga magbuwag yun eventually. Mm-hmm. But sa kabahin sa story, karong adlaw, lahi po nga story kay ang dating maguda ni Mami Laki, murambag ang, kumbaga, ang tadhana gyud nagpalapit sa ila ug nagpabalik sa ilahang duha nga wala na himong successful ang marriage usa ka lalaki tungod kay sa tanaw nimo, according to your story, mura og ang tanan, it happened for a reason ba. Mura man gud og tanan to na wala na himong successful ang imong 7 years nga relationship, wala na himong successful because para day mo sa isa't isa. So, mawa na imuhang, mawa po na imuhang pagtuo sa mga. Mawa na kung gilingon ganina, Mami Laki nga, ihatag ko na nga kalipay sa imuha. Di na lang ako naistoryahan.
1: Yes.
0: Okay. Masinun niya, o ka nang maguba na ko ang imong kalipay. Kung malipay ka, niya sa tanaw ni mo, sakto yung ginabuhat, imuha man na, imuha ng life. I mean, di na ako nahilabtan, imuha na kinabuhi. Ang ako lang ginasulti is that naapog ko akong kaugalingong panglantaw. Sama po sa to ang mga tigpaminaw karon sa Facebook nga naghatag sila mga opinion. Doon na po sila kaugalingong panglantaw.
1: Yeah.
0: Ako po naapog ko kaugalingong panglantaw sa kinabuhi. And I hope nga padayon ka, nga mahimong malipayon sa inyong kaminyon o sa inyong panag-uban. And I hope nga mahimong legally kwan, separated ang imuhang partner kay para pag-abot sa panahon, wala na ikahadlukan. Kaya wala na imuhabol nga asawa sa imuha. O wala na po'y anak nga kanang kanabitaong mubahay ni mo kaya naguba ilang pamilya.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, I hope nga all
1: all is well.
0: All is well sa inyo ha. Ayan, all is well. All is well. I hope all is well sa inyo ha. Dili magkapasakitay o damdamin o dili ta makagubag pamilya. I hope nga all is well sa moabot nga mga panahon. And I hope all is well sa imuhang pamilya, both sa imuhang anak, sa imuhang asawa, sa imuhang kalibin partner karon. I hope all is well sa inyo at tanan. Anyway, maraming salamat po mga kaibigan.
1: Thank you po. Salamat po sa inyong lahat. At syempre dahil Sabado ngayon, bukas, syempre Domingo, magrugma, no? So ay magkalimot ha nga. Spend your time, your Sunday with your family, with your mga anak, o inyuhang mga ginikanan.
0: Bisita na sa itong mga inahan kay Sahay Magod, pagkaminyo na ta niya, usay malimot na ta sa mga ginikanan, mga tiguang na bisitahon na to, basig nakakaroon na minaw dyan ngayon mong ginikanan to as Picas Barrio, duawa sab, daliog ka ng daliog kape,
1: daliog magnum si herbal coffee,
0: daliog magnum si herbal coffee para malipay. Na bisitahon na to mga ginikanan kay Sahay Manggod. Sahay Manggod, pagka busy na to sa panginabuhi, makalimot na ta nga naman ito ginikanan dyan nga to ang duawon. Yeah, may man ang duawon ni mo nga makatindog pa, baskog pa, makahistorya pa ni mo, ana bitaw. Anyway, maraming salamat po mga kaibigan. Ugma o sa Lunes na pod puhon. Magdunggan ay taninyo sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
0: Ako po si Captain Jake.
1: Huwag ako si Mami Lucky.
0: Na mag-iwan po sa inyo ng mali ay mali at ang tama ay tama. Maraming salamat po mga kaibigan at ang mga winners po ipopost namin sa Facebook para makita ninyo at mabigyan po ng Magnum C Herbal Coffee. Ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
2: Love, Sex, Marriage and Career.

0: na mabugnan. Ang pagsagi na mabugnan sa Magnum C!
1: Inalinda Balos, galang sa bangkeruhan. May nandat ka siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog ba na? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas do kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka batiyo ng gutom ba? Epektibo, barato kod.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lamin na ang tulog, lamin na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain na ang sampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Dili na mi ang problema sa barley.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako si Dominador B.O.K. Senior. Sa Nusay, Turel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C Capsule o Kape. Tapos ibata gamay, nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang binting, yun ako na inom. Kadadla yung frenom. Kesa kadlaw, kapag kong inom, kalima, aneh. Magnum C Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamiyag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Legume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Himpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng work ganahan ko kay namang ko siya malunggay, tas maka-pan siya og sugar, maka-regulate. Nalipay siya ko kay nahihirapalingan niya, di ba? Taka kano gulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na ni mo siya. Since naga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Prudensya Altirado, tapos nagpanapo. Ah, ikasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagtatamit ang Magnum C. Pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, hinana, kadadlo ko nagtatamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Barato na po.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa sa Magnum C.
4: Rino Bisira, taga Matina Pangi. Mayo nga ko lawas kung makaano ka inong dyan sa lamp capsule o sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala po ka tungar na. Mayara ko nga tritis, pero wala. Pero huwag na magbati, wala ko nga bati tritis. Hindi po, mayo.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tipina Bisira, taga Matina, Pangi, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Fishman Lakamura, taga Tagum City. Na nagainom ko Magnum C Herbal Coffee na akong gibati. Anong namagulsahay kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho. Inom dito ko anong Magnum C Herbal Coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon. Wala lang labad ako ulo. Dako dito makatabang ang Magnum C Herbal Coffee. Pitibo po itong parato.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Coson Pharmacy.
9: 3 o'clock. 96.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Mga kaigsunan, maayong adlaw. Inyong mabati karon ang programa sa Tagum Cooperative nga naguluhan og Tagum Co-op ang tubag sa panginahanglan og giya sa kauswagan. Ang maong programa nagtumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba ug naningkamot nga maghatag og higayon nga mouswag ang kinabuhi sa mga katawhan hilabi na sa mga miyembro niini ug sa mga umaabot pa nga magpamiyembro. Ania karon ang modumala sa maong programa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Prudensya Altirado, tapos sa gapan na po, ay, kasunod din ako sa Magnum C, sir. Lood lumaw ko nagdadamit ang Magnum C. Pagkadoom na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagdadamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapurapun!
2: Di na yun mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Handa ka na ba?
4: Welcome.
3: Ito na. Magsisimula na.
5: Ayaw na ugdo gaya, kaskasan ng gitara.
3: Ang FFMR. Tingog lukas.

hapon, kapamilya, ka-vibes. Dungga na to ang katmatahum, makahilak nga kanta nga Love You Lang Ka. Gikan sa talintadong local artist nga si Jerica Chodea Chodeca. Requested to siya ni ka-vibes ni Angelo Centellas. May pag-aminaw ka ni Madra Angelo Centellas. O sa kini nga kanta ka-vibes, ka mag-isgood sa gumba na tinood at panusahay. Diligin na to mapugna ng mahimong kasakit ang pinakatamis nga pa.

matag stream na to ka vibes, matag share og pagpaminaw na to sa ilang mga kanta. Dako na kayo na natong tabang alang sa ilang ka vibes aron mas mailhan pa sila sa tibuok nasod. Isang sa nasod ka vibes si Kaloyan, madunggan sila sa dito sa international ka vibes. Happy Saturday nga natong tanan ka vibes. Ug syempre welcome sa inyong paboritong estasyon na 96.7 FM Davao di Oro. Ug syempre sa programang FM Tingog Lokal. Matagad lang nga Sabado ka vibes, alas 4 ngadto sa alas 6 sa hapon. Pero sad to say ka vibes, wala kitay guest karon kay luyo sa kabisi sa mga panahon, daghan kay gansirana. Shout out kang Bibilin Tan ug kang Joy Valiente Dra. Grabe na gana kang si Rambo. So yun ang kabayan, sinaot nga inyong weekend mapuno sa kalipay. Parang hiusa o paglaw mo yung kalimot nga ang talento nga gihatag sa Ginoo. Gamita sa tama ka vibes, at syempre kinahanglan gamiton aron makadasig o makalipay sa uban. Suportahi ang lokal nga artist ka vibes, ang lokal nga mga talento ka vibes, kaya ang lokal world pang world class ka vibes. Kaya salamat sa tanang nagpadayon ka paminaw pamagi silang dahil silang radio nga 96.7 FMR Davao di Oro. Sa atong mobile sa app sa Sam, sa mga wala pa naka-download ka vibes, search lang sa Play Store ang FMR Philippines, FMR Philippines. Sa pinakababa makita ninyo ka vibes ang FMR Davao di Oro. Huwag siyempre sa itong mobile app 0951-220-0478. I-save na naka-vibes para dili na may magsigbalik-balik. Shoutout sa mga ka-vibes sa itong always and always gini nga paminahon sa mga nagtanong sa itong Facebook Live karon. Shoutout sa itong 2,000 live viewers. Alang sa wala pa nakatuod o rapa nakabalo sa itong mobile apps, search lang sa Facebook ang 96.7 FMR Davao di Oro. Shoutout sa tanan natong mga listeners karon nga nasa trabaho, sa mga nagbiyahe karon, always pag-amping ka vibes. Sa mga nagkape karon, sabang nagtuslo-tuslo sa Malunggay Pandesal. Shoutout usab kang Mero Jan Adorna ug sayang Mangho Dra. May pagaminaw ug mayong pag si LBB kaniyo dra. Sa mga nagpahulay sa balay, sa mga drivers, vendors, security guards, farmers, sa mga estudyante karon, ug sa tanan natong OFW's family, sa mga OFW natong padayon. Padayon nga nagsikrapisyo ka vibes alang sa ikaayo silang pamilya nga nadres sa Pilipinas. Ug syempre sa mga nagkuyog na to pamagi sa tong live stream, kay salamat sa inyong walay hunong nga suporta ka pamilya ka vibes. Atong aras ka pamilya ka vibes, alas 4:11 na. Ayo pagbiya kay mas daghan pa kitab kusog nga lingaw. Ug Bisaya hits ang atong ihatag dinhi lamang sa inyong favorite FMR Tingog Lokal. Kamon gyapon ninyong Kuya Jason. Sunod na paminawon to ang siniyang kantang ka vibe, ha ha ha sula, gikan kang Kurt Play. Dali lang sa inyong paboritong stasyon, ang 96.7 FMR Davao di Oro. Your favorite music radio, kapamilya, ka vibes.

Pag-iha po na kapaminaw sa programang FM Marketing yung lokal samtang atong aras ka-vibes sa alas 4.32 na. Mayong hapon once again ka-vibes para yung ta sa inyong paboritong programa ng FM Marketing yung lokal. Din atong gipasidunggan o gipalambo ang talento sa atong mga bisaya o lokal ng mga artist ka-vibes. Karoon lang ato gipaminaw ang kantang Sini-Sini. Gikan sa banda nga Missing Pilemon o sa kinika-awit nga simple apan laum. Laum ug mensahe ka vibes. Sama sa salida sa Sini adunay mga istorya nga puno sa kalipay, gugma ug kasakit. Ug usahay ang atong love story murag salida nga nindot tan-awon sa pagsugod pero dili di ay happy ending ka vibes. O tingali nga daghan ang makarelate adunay kanta ka vibes kay adunay higayon nga ang mga handumanan murag salida nga sige lang og balik sa atong mga huna-huna. Bisan na humana ang mga storya nagyapon ng mga eksena kalisod kalimtan ka vibes. Pero hinumdumi ka vibes nga ang matak ending usa usab kapagong beginning. Padayon lang kay napay mas maayong kapitulo nga giandam sa Ginoo para kanimo. May pagpaminaw dira kang Angelo Centellas or Bad Mary. Karong Sabado ka vibes, itong ibrayo ng suporta sa itong mga lokal nga artist na kukayong ilang kontribusyon sa pagpalambo sa itong kultura sa musika ka vibes. Ang inyong pagpaminaw, pag-share o pag-request sa ilang mga kanta o sa kadakong inspirasyon aron magpadayon sila sa paghimo og mga kalidad ng musika na itong ipasigarbo ka vibes. Og syempre, happy birthday or maligayang karawan kang Jefferson Patay or pare Jefferson Patay o kang Ate Juliet Rosales. Happy birthday. Naot nga panalanginan pa mo sa Ginoo og mahatagan og maayong panglawas, dugang kinabuhi og kalipay daghang oportunidad. Happy birthday usab sa tanan nagserebrahan silang adlaw nga natawhan karon sa tanang birthday celebrants. Karong adlaw, enjoy your day og padayon sa pag-smile ka pamilya ka vibes. Usab, happy birthday kang pare Jefferson Patay og kang Ate Juliet Rosales. Daga salamat usab sa tanang padayon nga nagpaminaw pamaagi sa lang radyo sa dial nga 96.7 sa mga naminaw sa atong mobile app sa FMR Philippines o sa atong nagtanaw sa atong Facebook live. Shoutout kang Kuya Rick Rick Orbuda o kang Ati Minda Orbuda. Daga salamat usab sa kanunay nga pag-update Kuya Rick Rick Orbuda o kang Ati Minda sa always nga pagpaminaw. Siyempre sa paghatag o update sa atong status sa signal. Daga salamat kanimo ya o kang Ati Minda may hapon dra o mayong pagkapi-kapi kanimo dra. Siyempre ka-vibes sa mga gusto nga i-shoutout na may mga request nga mabisaya ng mga kanta ka-vibes. E text lang ka na sa numerong 0951220478. Kang boss, sarigaw ng tubo-tubo tara. Boss, basi na ka-request dara nga bisaya ang mga kanta, mga paborito ni mong kanta. Request boss sa numerong 0951220478. O siyempre sa mga ka-vibes ito nga nagbiyahe karon, always mag-amping ka-vibes. O siyempre sa mga ka-vibes na ito nga nasa yung tindahan karon. May pag-aminaw, may yung bahapon kaninyo dara. Shoutout sa tanan nato mga ka-vibes nga namati. Karon bisan nasa mo sa balay sa opisina sa sakyanan sa mga nagbiyahe karon. Nasa tindahan, nasa uma karon sa itong mga farmers na sa pantalan ug sa itong mga OFW nga nagtanaw pumagi sa itong Facebook live. Daghang salamat sa iyong padayon nga pagsuporta sa programa nga FM Marketing ug lokal ug sa mga programa diri sa itong Sibihanan ka-vibes. Ayo pagbalayo ka-vibes kay daghan pakitag Bisaya music trip. Sunod na ang atong paminaw na usog ug astig nga kanta. Pastilan gikan sa aggressive audio. Relax sa iyong paboritong stasyon na 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, Kapamilya. Kapvibes! Kapvibes!

0: Panindog. Mag-ampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-o mga binuhat o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bagong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa mong gugma o gandama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo ang mong Ginoo. Amen. Ang Ginoo man kaninyo, manalangin kaninyo Dios sa mga gawang satanan, sa ngalan sa mga anak, sa Espiritu Santo.
1: Amen. Amen.
0: Tapos sa misa lakaw kamo, dadaang kalinaw da kong gugma ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.

Maayong gabi, mga Ikson ko din na ni Cristo. Welcome sa itong programa, ang Buhing Gracia. And we are very thankful for celebrating this Holy Mass. O sa ato ang parang-uban karong gabi una nga nakaprograma kita despite of daghan kaayo og ulan. Putol-putol lang ulan in taon, no? Dito sa Kamanlangan, padulong diri, gisugat yun akong ulan dira sa Matilo Dapit. Unya pag abot na ko diri, taon-taon ni ulan pudugkusog, no? So stay dry and warm, mga isuon. And unta dili mo mabigla sa panahon o dili mo sipunon, no? Nauso bira ni karon tungod sa lagi ni kalitra o bugnaw gikan sa init niya, bugnaw na pod. So basiga ongoing na ni hangtod na ni December kay rainy season na manggod pod nato. Og buot ko usab pasalamatan ang tanan nga naminaw sa ato ang programa karon, hilabi na di na sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, sila ha mga radyo nga nakatunin sa ato ang istasyon sa 96.7 Favorite Music Radio. Daghang kayong salamat sa inyong pag-tune in o usab sa pagsabay sa ato ang pagsaulog sa Santos nga Misa. O usab din ha sa ato ang Facebook page. Labi na, ako wala nang i-shoutout yung ato ang mga nag-comment din hi, no? Pwede mo mag-comment samtang ongoing atong programa. Pwede po ninyo i-state kung asa mo nagapaminaw ka rin, asang lugar ha. Kung asa nabot yung ato ang programa karon gabi una, no? May gabi din na ha kay Ate Rems Montoya. Magandang gabi po Ate Rems, Ate Remy. Regards po sa lahat po ng ating mga kaibigan at mga parokyano po sa shrine ng Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ayan, sa mga nakikinig po ng mga kaibigan ko po, mga parokyano dyan sa Kamaynilaan, magandang gabi po. May you have a blessed evening and a wonderful dinner na pinagsasaluhan niyo po sa inyong mga kapamilya. Maayong gabi usab di din ha kang Kuya Rigi Sevilla. Salamat sa Dios, salamat kay Kuya sa muhang pag-uban sa tuang pagsaulog sa Santos nga Misa. Ug usab, maayong gabi ug shout out din ha nimo Joy. Joy Joy Endoso Moring, maayong gabi din ha. Kung asa ka man karon, kung naka man sa kinamayan, paki-regards ko sa imong pamilya din ha. Maayong gabi din ha kaninyo. Maayong gabi usab kang ati Jennifer Riambo Nansa. Maayong gabi din ha te. Ako ani nga parokyano in town din sa Kamanlangan. See you bukas po sa Santos nga Misa. Ang ako ang inahan. Maayong gabi din ha ma. Nag-arrange pa yung taon sa bulak. I think nahuman na siguro. Nag-arrange yung bulak, no, sa kakapilya nga misahan ugma. Usab kauban ka ti Dinden Amabaw ug kang Lori Lucerna sa shout out sa mga taga Langtod sa parokya sa Laak, Davao de Oro. Maayong gabi. Maayong gabi usab kang ati Girlie Bedolido. Stay healthy and may God bless you always te. Unta, kung namang galing ka sa parokya, kita-kita ta ugma sa Santos nga Misa. May gabi din na ka ate Margarita Bourbon. Shoutout din mo din ate. Usab ka ng ate Bernadette Galvez. May gabi din ate. Unta, maayo ang pagdula ni Adiding sa district meet, no? Kaganina ang Adlawa district meet. Kaganina, Adlong Sabado, no? Sa itong mga estudyante. I hope na walay mga accidents o mga harmful things na nahitabo sa mga bata sila pagdulaw, nakauli sila nga hapsay og safety sa ilahang mga panimalay. What's up? Shout out di ay kang ate Imelda Malipero Sustiger. Mayong gabi din hati. Usab sa nag-comment kang Evelyn Arig. Mayong gabi din ha kanimo. Usab kang Angel May. Salamat kay sa pag-uban sa ito ang pagsaulo sa Santos Kamisa. Usab kang ati Ami Ka-English, shout out. Labi na din na si mong pamilya te, mayang gabi din na kaninyo. Kang ati Lina Abian, kauban si Kuya Luloy nga nagtanaw, nagpaminaw sa ito ang programa karon din na sa ito Facebook live stream. Mayang gabi din ate, shout out sa inyo ha. O sa mga bata, dara sa inyo ang panimalay. Mayong gabi po, kang ati Berna Sabakahan. Kang Kuya Danny Dumagat, may gabi Kuya Danny, best regards sa itong mga kauban sa GKK din ha, sa Sacred Heart, sa Queen of Peace pala, sa Queen of Peace, sa parokya sa La Filipina.
Maing gabi din na kang ate Tata Pitalyar. Maing gabi ti Tata. Kung asa makakaroon, may you have a blessed evening. Usab kang Jan Monteverde. Mayong gabi din ha. Jan, wala ka kadula. Karog pickleball kay nay nagdula. Sa amo ang gym. Usab kang Fevelin Bagolor. Mayong gabi din ha ni Molin. Huwag sa imuhang pamilya, huwag sa imuhang mga kabataan din ha. Usab kang Ate Judith de la Serna Kuta. Mayong gabi Ate Judith. Salamat sa imong pag-tune in sa ato ang programa karon. Usab sa tanan nga nagapaminaw din na sa ilahang tagsa-tagsa ka mga istasyon, sanay radio cassettes, no? Mayang gabi usab di ay kang Anisita Clarion, no? Nagapaminaw karon. Usab kang Grendola Irene. Mayong gabi usab kang ating Harriet Baruiz, no? Salamat kayo sa inyuhang pag-apil sa Santos nga Misa o sa pagpaminaw sa itong programa karon. Mayang gabi po di ay sa tanan nga mga parokyano nato sa nagkalain-lain nga parte sa paro sa tuang diocese sa probinsya sa Davao de Oro sa probinsya sa Davao del Norte. Mayong gabi din na kang ati Nengski Pao Horesa Jorisa. Mayong gabi din nate usab kang Melrose Garin. Mayong gabi din na kaninyo o ato pong pasalamatan, no? Shout out po nako ang atuang halandong kongresista, Ma'am Maricar Zamora, kauban ng iyahang partner sa kinabuhi, atong gobernador, Gov. Raul Mabanglo. O usab kang Sir J.R. Zamora, ang ato ang mayor din ha sa Mongkayo. Maayong gabi din ha. O salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa ato ang programa. That up until now, 6 years tata sa ato ang programa. O kiking gihapon. Unya, magpasalamat po ta sa ato ang halandong obispo, Bishop Medil Aseyo, nga gitagaan ta niya go signal nga makasaulog nining Santos nga misa diri sa tuang istasyon. Ug mga igsoon, sayo naman kitang tanan nga baguhay lang na transfer ang imahe ni Birheng Maria Birhen sa Guadalupe dito sa Diocese of Mati. The image nagasuri-suri siya sa tibuok Pilipinas unya 2 days siya diri sa tuang diocese, no? Una siyang gibutang dito sa Christ the King Cathedral para kato mga duol dito sa probinsya sa Davao del Norte makabisita po sila o bakahatag o pagdayig sa maong pagsaulog sa Santos ng Misa sa tuang Diyos, pagdayig sa tuang Diyos din akang Birheng Maria. Usab kagahapon ang maong imahe gibutan din ni Asa na Bunturan o naka ako mismo naka con-celebrate sa Santos ng Misa ang nagpasimuno po sa among misa nga nakaschedule alas 11 sa buntag si Father Tomas. Muna nga sa mga nasimba o sa mga naghatag o panahon, may you always find blessings and more strength sa inyuhang pagpaningkamot patag-adlaw labi na sa pagpangayo sa giya o pangaliya ni Birheng Maria. Now, ang ato pong ipanagabitan since kaya nibisita man ka nato ang ato ang Birhen sa Guadalupe, mao ni atong istoryahan pod karon na I will not talk about the history of the apparition of Mama Mary in Guadalupe. However, what I will be sharing to you, unsa man ang mensahe nga ato ang makuha sa apparition of Our Lady of Guadalupe. Ug unsa man ang consequence niini sa ato ang pagtuo isip Katoliko. Take note mga igsuon nga kita mga Katoliko, wala gyud ta nagsimba kang Birheng Maria. Ang ginabuhat nato sa tanan nga mga santos o kang Birheng Maria, nagapangayo ta og pangaliya o ginalantawan nato ang ilahang kinabuhi nga mahimong modelo sa itong pagkinabuhi diri sa kalibutan. So wala nato na ginasimba ang mga imahe, wala nato gisimba ang mga santos o si Birheng Maria, pero nagaampo ta nila kay nagapangayo kita og pangaliya og tabang ngadto kanila. O gitanaw nato lang kinabuhi nga maka gasa, maka tanaw nato lang kinabuhi nga ehemplo sa tuang pagpuyo diri sa kalibutan. Anyway,
Our Lady of Guadalupe holds a profound significance in Catholic spirituality and Latin American culture. Kita pod, bisan pa og wala na ang apparition na hitabo diri sa Pilipinas, pero gihimo nato nga patroness ang Our Lady of Guadalupe sa Pilipinas. Muna nga, nagitay special nga celebration sa Our Lady of Guadalupe sa iyang fiesta, kaya gi-consider na nga patroness sa Pilipinas, no? The appearances of the Virgin Mary to Juan Diego in December 1531 in Mexico convey powerful messages related to faith, compassion, and social justice. Muna yung mensahe nga ito makuha. Una, cultural affirmation. The apparition reflects a deep respect for the indigenous culture. Mary appeared to Juan Diego, an indigenous man, usa siya ka Aztec, no, dressed like a pregnant Aztec woman, thereby signifying her connection with the marginalized and her embrace of their identity. Isa Pilipino pod kita, pinaagi ni cultural affirmation, we also have a deep faith that Mother Mary is journeying also with us. Muna nga, iyahang gi padayag ang iyahang kaugalingon usab, ang katong iyahang kinabuhi, ang iyahang pagtuo, o gigakus na to ng mga Pilipino tungod sa itong debusyon nga to kang Berheng Maria. Dako kaayo o role si Mama Mary sa pagtubo, sa pagtuo sa matag Katoliko nga Pilipino. Kasi nga, the first prayer that we learn as a Filipino mao ang pag-ampo sa Santos nga Rosario. Bisan diri sa Diocese sa Tagum, ang GKK, ang Gagmay Kristohan ng Katilingban, ang pinakauna nga nakapag-ampo, nga nakapahimo nga usa sa mga tao, mao ang Santos nga Rosario. O ang mga tao, aside sa mga Bisaya, mga naapoy mga lumad, no? Ang mga lumad, isa na siya sa mga importante kaayo nga mga figures sa pagtukod mismo sa Gagmay Kristohanong Katilingban. That's why, because of this apparition of Mama Mary dinha sa Guadalupe, it gives us also a sense of strength in a way that Mama Mary is a companion bisan pa og usa ka ka lumad. Mama Mary is a patroness for all. Second, the apparition gives us the message of hope and accompaniment. Our Lady of Guadalupe reassured Juan Diego that she was here for him and all of his people, emphasizing God's love and presence among the suffering. So si Mama Mary gauban kang Juan Diego also tells us that she will be with us always. And if she accompanied Juan Diego in this journey, she will also be with us every day. Usab, emphasizing God's love and presence. This is echoed in her instruction to him to build a church where people could come to know God's love. Isa sa mga dako kaayo nga mensahe manggo didto nga si Juan Diego gisugo ni Bereng Maria nga magtukod og simbahan. The structure itself kun asa ang balay nga puloy, balay ampuanan, balay na kun asa magkatapok ang tanang mga tao. It reminds me of how the GKK started, no? Kasi nabaray duha ka model nga gisunod, ang Lupon Deneri og ang Nabunturan Deneri nga modelo sa pagtukod sa Gagmay Kristohanong Katilingban. Even though wala amang gyoy perfect nga model, but at least these are the model nga gigamit. Una, ang Lupon Deneri na kun asa giuna nila pagmugna ang nagbuhat sila og kapilya, ayha gimugna ang mga tawo.
Ang kaduha diri sa nabunturan diniri, giuna og mugna ang mga tawo ay haang simbahang istruktura. Well, bisag asa man, isa lang yun ang punto ni dinhi. Ang kanang kapilya mauna ang tapukanan sa mga tao na kanasa sila magsimba sa Dios o magampo ngadto sa Dios. Dili ni siya layo sa maong kasinatian kang Juan Diego na kunasa si Bering Maria nagsugo kaniya nga magbuhat og simbahan na kunasa magkatapok ang tanang mga tao labi na kay para mabati nila ang gugma sa Dios. Kung hindi niyo po naitatanong, no, sa panahon ni Juan Diego, ang Aztec, no, daghan kaayo ang mga gipampatay ng mga bata tungod lagi sa ilahang kultura. Mga bata, they have that sense of offering, no, blood offering ngadto sa ilahang gituuhan nga Dios Dios. Isa po na siya sa mga gipaundang ni Bering Maria because God really does not be pleased with the offering of the blood, no? The only blood that could please God is through the blood of Jesus Christ, in which iyaha na nagibuhat sa pag-ula sa iyang kagalingon dinha sa krus. The appearance of Mama Mary in Guadalupe calls us to action. The message of Our Lady of Guadalupe also serves as a call to evangelize and spread the good news. Following her counsel, Juan Diego became a messenger of God's love and presence, which aligns with the call to the laity to share their faith actively. Dini nato makita mga igsuon nga ang bisan pa og dili ka orden, bisan pa og laiko ka, yano ka nga lumulupyo, yano ka nga katoliko, pwede kayo ka magsangyo sa maayong balita sa Ginoo. Dili pinaagi sa Biblia, kun dili pinaagi sa imuhang pagpuyo. Labing importante kayo nga masabtan nato ni mga igsuon nga naman, kasi ang mensahe manggood sa Dios nga pwede natong ihatag ngadto sa mga tao kung giato kun dili ang mensahe nga ato ang gipuy-an. Muna kung masabtan nato mga igsuon nga kita gitawag kamo gitawag bisa dili more than gitawag sa Ginoo pinaagi sa pagsangyaw sa maayong balita, ang punto ni ana is ang imuhang kinabuhi mapuy-an unta nimo ang mensahe ni Kristo. Ikaw pat the miracle of roses. The miraculous sign of flowering roses in December serves to demonstrate the divine favor and authenticity of her message. One of the miracles that makes this apparition legit is the flowers, the roses, no, the petals, kung nasa naa ang nawong ang imahe mismo ni Birheng Maria. Kay mo po nang gipakita ni Juan Diego nga doon sa kardinal para magpamatuod nga legit ang apparition ni Birheng Maria. So kani siya nagtimaan nga gipaboran sa Dios ang mao nga mensahe ni Birheng Maria ngadto kang Juan Diego, ang pagtukod og simbahan o ang pagsangyaw sa maayong balita o pagpadayag sa gugma sa Dios ngadto sa tanan. The rose also symbolizes the blossoming of faith and hope amidst adversity, representing a new beginning for the indigenous people. Huwag nating ismulin ang pananampalataya ng ating mga indigenous people. Kani mga tao nga mga lumad, dili nato ismulon nga naman kay kani sila sama nato lawom usab pagtuo ngadto sa Dios. Kung sa mga panultihon pa, kung ang tao makagaba, di lang ni puros Bisaya, pati ang mga lumad, pati ato mga igsuon nga naa sa kabukiran, sama nato naglihok pod ang grasya sa Ginoo. Unta mawala na atong stereotyping bitaw nga low class kini nga to ang mga igsuon nga lumad, dili bira kay na bira tay mga igsuon nga mga lumad nga mga edukado pug kaayo. In fact natay mga kaparian gani nga naagi tribo na atay mga public officials nga naay tribo. Uga mo po nga naay mga tribo, be proud of it. Natay kausa ni uli ni bisita ko sa Kalinan niya ako ning ako ang mga iyaan na kaminyo manog mga naapoy mga tribo ba mga lumad. Una gyud akong gipangutan na preserve pa ba nila ang ilahang lingwahe, no? Kasi ang pagsangyaw magudpod sa maayong balita sa Ginoo mausab ang pagpreserve sa kun unsa ang kultura
aside sa i-preserve ang kultura, kundi i-align ang maong kultura dinha sa mensahe ni Kristo. Unya, ang maunga lengguwahe, makatabang ka na siya sa pagpalawo mismo sa gugma sa Dios ngadto sa mga igsuon nato nga mga lumad. So, in short, ang mga lumad nato mga igsuon also are called to preach the kingdom of God ug ang maayong balita sa Ginoo dinha silang tagsatag sa nga katilingban. Ug kita usab nga mga Bisaya, kita makinahanglan po nato dawaton nga ang grasya sa Ginoo naglihok po ngadto kanila. And they sa mata sa Dios, there is no such thing as second class citizen. We are loved by God primarily and of all created beings. Ang ikalima, intercessor for social justice. In contemporary times, Our Lady of Guadalupe has become a symbol of justice and dignity for the oppressed. Tungod niini mga isuon, ang pagpakita ni Bering Maria dito sa Guadalupe, pagpahinumdom nga siya gauban kanunay sa tua. O siya usab naghatag kanatog encouragement, igong kusog, para mubarog kita sa hustisya. No? Kay sama sa gingon ka ganina nga sa panahon sa Aztec daghan kaayo mga blood sacrifices. Her apparition reflects a divine message that calls believers to advocate for the marginalized and uphold human dignity rooted in social Catholic social teaching and Pontifical Council for Justice and Peace. So ang ato ang Birheng Maria, ang iyang apparition dito sa Guadalupe also calls for social justice, that is hustisya para sa tanan nga walay labaw, walay ubos, kundi pantay-pantay kita ug mahatag unta ngadto sa tao kung unsa ang angayan niya, hilabi na sa gitawag nato human dignity. Unya ang basihan na ni ana mao ang Catholic social teachings on justice, mao nga dako kaayo nga challenge kini sa tua that dili lamang unta mahimong pili ang paghatag og hustisya kundi li usab ato akining ihatag ngadto sa tanan. It's not about equality but also equity, no. Through her intercession, believers are reminded of the importance of nurturing faith, fostering community and taking concrete steps towards justice and equality in a world rife with division and inequality. So in short mga igsuon, kundi na ni Kristo dako kaayo ang mga daghan ug mga mensahe ang ato ang makatunan din ha ka sa ato ang pagdebosyon ka Birheng Maria Birhen sa Guadalupe. Pero ang labing importante dinhi ang mga igsuon, daghan magyog titulo si Birheng Maria o daghan siya mga apparitions nga nahitabo no sa tibuok kalibutan. Ang importante dinhi a Mama Mary is there to help us get closer to God, regardless of unsa na nga debosyon o unsa nga titulo ang imuhang ginaampo dina kang Birheng Maria, ang importante dinhi a nga mas masuod kita kang Kristo. Mama Mary will help us lead to Jesus Christ. Mo na nga kuna kay dako nga debosyon kang Birheng Maria, sumpay gyud nimo ang santos nga misa.

So mga igsoon, I hope na mo'y nakatunan sa atuang gipaambit karon labi na sa mensahe. Ugo sa atong makatunan sa maong aparisyon kang Birhen sa Guadalupe. Unya ko na magaling mo'y mga imahe ni Birhen Guadalupe nga napalit din na sa pagsuri niya sa nabunturan diriya sa Davao del Norte diri sa atong diocese. Pwede niyo nang ipa-blessing sa inyuhang mga kaparian. Unya kung wala mang galing, if allowed ang kaabag, pwede ra pod ang kaabag mo bless niya na. Pero take note na yung mga rules and regulations nato sa diocese may tungod sa blessing sa maong imahe nga ang mo blessing ang kaabag. Pero kung na magaling pare sa inyo, duol ra mo sa parokya dito ra na pa blessing. Unya, kung asa man ninyo na ibutang, ayun na ibutang lamang sa suok para display. Gibutang nato na sa atong altar. Unya, gamiton nato ng mga imahe panahon sa itong mga pag-ampo, panahon sa itong mga pakisuod sa tuang Ginoo. Balikon lang yun ako ha. I-remind ta mo, Mama Mary will help us be led to Jesus Christ. Rosaries without Jesus Christ is tantamount to pakiglayo sa Ginoo. Kinahanglan ang rosaryo magdala gyud nimo kang Heso Kristo. Shoutout di ay sa Lumad sa Isla Noah. Amuagi ni silingan for sure ni silingan sa Isla Noah, no? Watching daw from Isla Noah sa itong mga silingan din na may gabi din ha kaninyo. I hope dili kay taas ang tubig sa Agusan, no? Unya, stay dry, stay safe, and stay warm. O mga igsuon, buod din ako i-greet ang atuang duha ka kauban diriya sa estasyon si Ate Juliet at inday asawa ni Kuya Lito o si Kuya Jefferson, si Kuya Budoy nga nagsaulog sa ilahang adlong natawhan karong adlaw, no? Salamat kayo sa gasa sa kinabuhi nga gipaambit sa Dios sa inyo o ginyo pong gipaambit ka na ngadto sa amua. Salamat sa pagamping ni ini and looking forward for many years and blessings to come in your life and to your family. Og sa tanan nga mga nagsaulog sila mga adlong natauhan sa bulan sa Agosto, God bless kaninyo and happy birth month. And unta ang inyong pagsaulog sa inyong adlong natauhan, mamahimong usa ka memorable one o mamahimong usag mga punto sa pagpasalamat ngadto sa Dios sa daghang kayong gasa nga imuhang nadawat gikan kaniya. O mga igsuon, diri ra kukutob sa atoang programa. Salamat kayo sa inyong pag-uban o sa inyong pagpaminaw. Unta na mo nakatunan sa atoang pipilang gamay nga pagpaambit labi na sa Our Lady of Guadalupe. O unta, sa sunod na po nga adlaw sa atong programa, magpaminaway na po kita o magkitaay na po kita nining atoang halandong oras sa pagsaulog sa Santos nga Misa o usab sa gamay nga pagpaambit sa dungag kahibalo sa atong pagtuong Kinatoliko. Ako inyong kauban diri sa kahanginan, Father Vic Lechido Jr., priest in charge sa San Isidro Labrador Chapel Kamanlangan, New Bataan, Davao de Oro. Madungog ninyo kanunay dinha sa atoang Facebook live stream sa 96.7 Favorite Music Radio o usab cross post din ha sa Roman Catholic Bishop of Tagum Incorporated o sa Diocese of Tagum nga Facebook page. At the same time sa atong programa sa radio sa tuang frequency sa 96.7 Favorite Music Radio, daghang kayong salamat o maayong gabi din kaninyong maayong gabi din ha kaninyong tanan o unta matagaan kamo kanunay sa maayong pagpamahulay o mga adlawa para sa pagsimba sa tuang Ginoo. Good night and may God bless us all.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Kantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Kanbank, together we can.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Rubilin, Rosales, Sandra Pael, Maa. Lame na ang tulog, lame na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po namo. Dili na ang problema sa barley.
5: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot ko na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Family.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Dominador B. Okay, Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kainam kong Magnum C. Capsule o kape. Ako'y gibata gamay. Mawala yun. Kalo yung sinunan, mawala yun. Munang minting yun ako na inam. Kadadla yung penom. Kesa karnaw, kapag kawinom, kalima aning Magnum C. Capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginanyo kung gusto nyo. Pero yung lamia yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
5: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
6: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
13: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailangid ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
12: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
15: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad og bills. Makapalit og prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
16: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: lamig na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Lood lamang ako nagagamit ang Magnum C. Yung pagkadoong ako sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ako nagagamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarato na po.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man galami ka una, no?
7: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: kasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ihatag na ko ang tanan, walay labot ang dalan, kay wala na ko'y agian, padulong sa imong dughan. Uway! Hala na!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglong.
4: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
5: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Ngahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
6: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
8: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes ni gaana akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Emilyn Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat din siya yung nun. Baka tulog kagmaayo. Lami imong tulog ba? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas doon kagpeme sa barley. Barley coffee. Magnum si mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na ka. Dili ka ba tiyo nagutom ba? Epektibo, barato po.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy ug Bria Pharmacy.
9: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
11: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
18: Mas klaro na ba bisan gabii?
19: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Layipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: singkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakain na sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, og Bria Pharmacy.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
12: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon, ani biay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, gala nga ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata,

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
7: Ako si Dominador Bio kay Senior. Sa San Jose Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos iba tayo may nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang binting yun ako na inom. Kadadla yung frenom. Kaysa karlaw, kapag kawinom, kalima hanin. Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Faye Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
13: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang pa-premyo sa EXL nga hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon. Sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
8: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
9: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: nato nga 100 days.
1: EXL Makabuhay Plus Dahil Tawid Capsule 1-6-6 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dahil Tawid Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for it. Go for life with EXL.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Limpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kami ng North Galan ko kay tamo ko siya malunggay, tas maka-punch og sugar, maka-regulate. Nalipay ko kay nai-herbal nga ni Dibay, taka panugulay yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na nimo siya. Since nag-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
6: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakadoon nga Cantilan Bank Branch

0: kasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: paala lang, i-excel makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay ko soldier ako sa Magnum C, sir. Load lumaw ko nagkagamit ani Magnum C. Ya, pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagkagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiyan ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Naparapon!
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
4: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
6: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: kasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.